0: ntsimaisa tso tso ka sengwea tso tso kwa gonole le kwa salga ka kuma ntsangwa ke a wa municipality ke a tsipangi ka pa matso tso economy ma ne kwa sikwa ka go ika mpia a mmeka e le kwa salga ka kuma ke ka nedi tsimi ntsatsika ka a kuma kwa ka e go tsiki ka no se ye ga sita go ka a tsitsa go khwe ke na tsisi ka mpia ka na khali tso tso ka sengwe e ye ke tsimi ke ka ka ntse e se di se ka di le sa ka ka nna Salga is a decent able in the south.
1: Teu chirika hoji, teu kwenjinu, teu doji, te anakotinka kreitam siki, XK FM siki.

Nata e go ma tsem tla khoma. Nata tsa mo a go e tsem tla go tena o tsa mo a go ga sim am mpen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga e tlo ka qomkwana mgare avam je emka tsa mo a go re e tsem tla go eta. Ne go gestesi tla go di tse a. Am tse ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim tla go emki. Go se na moaqo platform teniki ba go tsema xkai fmk kunji damasiji ba go di tswaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam dot ata go kunwa xkai fm kwena ngongorwe.

Molin ke South Africa ke nguya ngwa dhamewa ke nekha provincia ngsa nam dhamekam muku onu khanga chika ngka khanga ya tiki dhamin ke gulika dhamek eseo ya ng yi ke kao dhame yi ng ke gya kamala hege gulika dhamek a yi kama ng yi ke ota ka chika ng ge ka dhamek eseo ka ge ka nga ka ng si X ka FM khawiya ha ochi ngui ke dhamek kama nina ng muku khanga ya ngabaki yi Gia tika eya kanga dame heke ya respetra dame ki seu kama nina nga dame ngui. Dame wisisi ngia platfontin XKFM alen I wisisi hin ikuti ya skola kuna ki tin ochestis freda nina ng. Ola ka nga tiniri tawafa tuiri. Ka kwa tide ya ng hatu treya kama la agwe tika XKFM ng hana aku hengo ke maso ya ng iya tre. Dakama ng kafwa, kafwa donar dakakam katete wa firiri. He ea tu galantui iku.

0: tsametekite mono tseska siebe ire a kamogwang xka fm ke nombambara go rado a tseke ten kwena te bore tse sarati yafta ka punda te bore te nyamka gwe te ko tseke go koro kudzi o avasiji tes na ten karaka sanji o bore jika koroko kuka ten komisi kwena akratin si kwente ko garakas natin na o kwenji o kakai kuchaka ka he freida khetse siyeva a khiste si ka tukaus ka khana si khiri karakwa gwe ta khun aki kwanu e si koroko tesan ka gwe a akraha a kai kuta kwa di garakasan ne di go di teko tsone dinge binge be ka tama kha a ki tswano nyama go dosa na go beta koroko a teko garakasan a nave ke a ge ti he a khiri o ka khwe ke hem tswi khama o fie ka si o nga go koro ko o nta o jiki si ta go nga me teko garakasan ta ti a nga ti ta abasite nga o di manda ko ngok eja kuntra koro kusi 4 november hisanta tisiki ofie kai akin o kara mandata ha kwe a sei mama bola ana kute kun kwena masutle tbe tusi ma ikenki nordveska nge kheku na vyekesi te avasiti he khana we a train karate kwana aki khana khumkawe a nka oji uteko khomkhom ku kae ki kya nka roti ve nen thung ka mbunga na aka ti kwanu nge khabana kha ateko dauta ji hi ti ji ti ko khana ti onka o a te kwa ka ti ho e khana mo te no jao a municipality ti khan ki khago a tsaka go veta Nordvesi ki ha kuruku mandata ha o a bonolo mudise a kratisi a khana je khana wo ti tamakhano nkhwena o garaka ku nave ke sikumoti khana chaka karakwe ku karatita mudise a ka tkhwano khorinte ko khe o gunga oji a ki khana khorena ti no khama qoqo ti si nimboronga in a de mu manda khwena o ka ta khon department de trek am jitinji ki ngoji ngokuino ana te chaka ka gutaw ke u kae ka khwena ka pstad diking sekang wa ka sane a te go qeqisa a ke di a he afri forum ta khono institute di de ma de mosobok amna ti khwe nge khan kwe di motetu kwa kwe tumkhom di tlan go an datsa se kwe parte di kwa ka te kae ka khwena a si ina moko tu ani gyam a motetu si he minye ti he si nta cha tumkhom di go an se am a cha kwa vre ti khwe a a he motetu ki hambe ta ina a ka ta nge motetu he yani yari 2005 in 20 ka president Masero Ramaphosa saina ko khome khara khwatin Ramaphosa ta hono minister a ke ha a open bare werke ta hono infrastruktuur dan McPherson ta hono speaker a nasionale vergadering di a toko diriza ta hono kete kwe a nasionale rad van provinsies ki refirwe mtsweni tsepan tango kwitsa a nkhotsiki nomboronga ke te khata di ta hono EFF ta hono minister a grond hervorming ta khono landelike ontwikkeling di am janile nyoncho ankiste ko ngwa ka di atama kha kuitsa ta tsong ama go iteng ga Boris Ogeri o he America's president Donald Trump a ka tkhwanu kwa nyamiko kae ku jite ko ta patino kungusa nge strate fan harmusisu go kyare ka kha bana khore ti kwe go tino aki kae ku jukungo kha Iran su o a keren as jao ka tho jina ta te kung go ti khwe nyam santa ti tram ma nge ti na vi ke ki kham kare ti go ka o ji a iran ne a ti khwe a khai kara kwa ti ta ko a ka te si iran gara na ti go ta ho tung ji ta ma de o ste ka ti ji ka ko a fsa no israel ta bore twa ti kwa kha no a tsewni sa khai ka mo ko iran ne a ka o ti a su ge jing ga ji ki bore kakwe ona iran ke tena ngo jo ka ha kwe desi iran wa kra tinwe kai ko atam ata te bore te khiri khiri ngon ga bana te bore tsetse go akhiri no xka fm ski
1: sezi monite ke tloa ah ke xkf m yang he a mo wa se se ko go beng ka he a hana mo ke wa mi firsto tama nga wa ngi he wa hangulo wim Hangula komisi anndeke thanu yi he wa hangula kongwi kungia frida ka kam ke siwa ke agostesi ke gungu petle khasing an am kwa e ngalimang hangula ka datam sige an yam ta kula ta je o chinji ke yi he kungte no khagia thanu ng de chinji u chibisi se ke kai he datam ka sike amam ta hangulak ang ka kiwa navike ang kitong kiwa tolo sin ka navike ang he yumono tagun chogawa ofikan ay hangulak kala ng deo ki tamsung uye kong moku ong o jala o kawito ki talat in e ng municipala hangulak ki 4 November de ay kulusu tagdam ko ki ganika he wa masute Tiwiki kwantuwa mahiking ke nortwesi ngayakani kuna naweki ankewa gharatun ewa higegi takuke tuhung chibisi toka tenkangtiki zan kangangika ng chike he kharansi yanghe wa viking wa sikuki gika o ukwam ta yeik ato ngkama kwe kewa bongi gama ganika ngeta angandake diwika o u viking ya kharansi kae sigige kamsung ukwaka higeta ngonda ke chigang oda municipala vikoma ku panga kai ikwa wona si chala north vesi hangula vikoma tin ak au dang bonolo modise angonda ke khawita chi si ka angku giga kondisa nawe ke ya chon ke chi thwa o ki thar twin e ging den ke kamsung yi kung to de ke photo wa modise angonda ke ku ang he chi thwa ku ge ya mu ku o hung ke kamsung u yi ko kawi sige ngi ta ge ta ngata ge mandala ka om ina wa ke department de yi he ke ge ke khamsung u chi si aga ge hing ta ku ke o jalam ta ho fuka ta ke ka pun ya ga ni khuna ta ikam ka m ti sa tu ke ge hana ka e ge ka ma dia a afri forum ina wa ke institute yang he wa muso wo ngu ge ka khamsung u ke veta yang he wa angwe uka tswa hana tshinwe a isikwe khoda a khamsa am parte inge dat sa tu hofu hm mitati nwi ke veta ya nge siki thong ke angwe uka tswa hana tshinwe kaple nga basi on ya da ke ka tswa apanga gwe tshi ke hik avita gi ang he kwam ta veta ya ng January 2015 da ha president Cyril Ramaphosa ke amam Ramaphosa minister ya he wa statuviko ma wa e tshi ke infrastructure Din McPherson hena wake speaker ya hewa parliament de wa toko di diza hena wake akak o ke ngulin ngara tin wa province wi refill we mtsweni tsipane gautemni wa tsi tshoi nge le ya m igre age mako o ho ko di wa ka wisi sika isin a hana tsam EFF hena wake ministry ya he wa kasinga ka kani hena wake ganna ganin ku o ka ka ku jalam zanele nyonso hotumni ke tsatu hun ne boke yi hotumni si o hun o hm tibisi se de ge hun hana diwati sa ka wisi ka he agga im ngam to si america president donald trump an de ke ko ga khango ga je khana si tsita atin agdan mo ko sing strategy he wa homo su wa dibin qin yan e hm iran ke yi ngam ka he wa kerin gaga mo o hun ke tlinga e te ka itsam ka mo tshibisi se a nna ka tem tram da nabe ke ya tswan ke dilo huzela ka ting ha ke iran khona ka ke tlekanin ta a nna de ke ka wa ka e hetisa tu ke kama iran hen wa ke ngole ngeng ke me de o ste hin ye de kho ka ka lang e mo ko sing chima ka ngi yo mo to wa america ina wa ke israel ka e ngum gyana ko e ta ting ha ka ngausi ke iran ke ko he energy tu agiga wa ke tu mo ko o hun ting ham ta manak ongke aganika ngke iran kaliman togi ka amada ki iran ta tisatu ka ngige hanam kem ki kam kon ngi torosin ma siki wala wa ah tulasam kum

ngoleng ke South Africa ke nguya ngwa damewa ke nega province ya nsa nam damekam muku onqo qhangati ka nka khangxa ya tike daming ke gqulica dame qese ya yi ke qao dame yi ke giya tsamala hege gqulica dame ayi qama ike oda qatika nge ka dame qese u qage kanqa ka ngsi x ka fm khawiya ha hotinqi ke dame qamane na muku khangxa ya nqaba ki yi Gia tika eya kanga dame heke ya respetra dame ki seu kama nina nga dame ngui. Dame wisi sing gia platfontin XKFM alaya I wisi sing ikuti ya skola kuna ke tin ochestes freda nina ng. Wola ka nga ka nga tiniri tawafa tuwiri. Ka kwa tide ya ng hatu treya kama la agwe tika XKFM. Hana aku hengoke maso ya iya tre. Dakama kafa kafa donor dakakam katete wa firiri. He ea tu galantui iku.

Igqame juasa. Tsama yena qece ike ngwa. Kaya uwa dame. Tsawseng dami deme. Okay. Tsawke ju wese singi ewa tsawseng dame ngwa ka uwa. Ka uwa ngwa uwa woman empowerment. Woman empowerment anga kwe dame ayi ngugawa. Tsawseng ayi ngugaria. Uwa woman empowerment. Tati e takgwe tanga kwe. Atsetsi nga aunka tsawseng o ngugawa ti. Tami gani ya kwa nanga kwe tsawseng aunka yeo ngugawa ti. Kanga tsawseng wa okobe kawa family ga, kawa tsuto ga, kemienskap ga, oke ngore ng tsaw ka gaw. Habo o tsikhi ka ngore. Nanga kwe tsao tanka o ngawati. Tsao ka ke ngawati. Ngawa ka ewa ka aka ke support ka aka ke rongisa ke tsika tanka ho ngi. He hangu ka tse ya botsi we sinka tonka ka oa. Ngawa ndo ka a ngawa ka tswa ka e ha o tswa. Ka tsao kari he khsone ge ya tsotho. Tsuka tanka ka tswa ha tama. Tsao Ahanga sing, o tukho, o ja. Ahasing, o juwe se singi ya tukho, Ti sing o jawa tukho. Ahgatia sing o jawa. Khaweka akukwa ngui ngui ka ehea maripeiga. E gong e gita ngui, maritua ahangwa meneja ya maritua ngaiga. Ahanga ngui maritua o yon ha o nuka nga family ke tukho. So kana ke tsao, Aunka ho hogdao. O ngunt a jusu. Get utho. O ke cheminskap ngun. Tsao ka hake gdao. Khabe ka hakto a ngwik o. Ya nghi hang ng. Ta ke nanya oa. O ngun verbieter mi family. Gdao ka to hake ta ati. Sapot wese ka to hake ta ati. Ka nga ngun ngwia. Ta khibrika gdausun ngun ngwien a gdausun. Ta asun family ka toa. Kana ke hatsao ta a ngwi marito a ya kao kama za kwa ta ngwi business ma ngwi i fer kuopti ma ngwi ka ehe kha za ngu uma sinke za ngu. A to ngwa ngu ngwa ka ake ngu za watsao. A nga ngu kari ya tati wosisi. Ta ngu ama kwa. Ta ti ngwi e ta gwe ta ngwa kwe. Kwa ne ngu kwa ngu za watsao. Tsao anka aneo ngugawa. Tsao a ngugawa akama dawa dema ngakwa. Dami deme ea misi nga dami deme

eme mqa nka mcuwa ike sikora ka ke cuwa wa dema ke sikora ka nqakwe you are investing in that girl ka nqakwe da ba towa angut ya ta da hundo ta cha solanka ake cuwa ke sikora mora gao tiwe sika garo ngisa sikora kwa ka towa wa gao ka ehe a nqari ake cuwa qoka a qoka ma ke tsukwa oke qoka ga ho qama sikora kwa ka ka qaya khwe ga go ngto at a ke tsa da ba de matwa ga ka to ka nga ga nqa a ga ho ngwi jasin ke ur sikora to a ke khao a ga ho ngwi jasin ga nqa tse go sen ka nga nga ga gwara a qe to ga ka e ga nqa tse e a ngdiwi he kha ga tsa ga ka to a ke yisini e hiswa ga ya dang so aunka mo nqa wa da mi de me acha ake sikwara kwenqika cha ho wadaba acwa cha nka miskin ka daba go acwa cha nka kutana ka cha ho wi adusa cha ho cha mi ke wi mora ake cha to ake go ta ani to kutya ka nga cha ta cha cha da to wa wi acha ta to ta waspangro kwa ta minis nga o kwi cha daba to wa o kwi dis nga ehe a cha cha daba to wa ta da wa wi ti taka akwa ke nqa uqama ke tsuwe tswa ke tsa ke sikora khwenqe hang tada wa qeya mora tam hanya bekhena atam thirikate ha o khuita witi ke nqana ke ka e tswa ka em tswa ka e tsanka a o nge angels o komunikir a jo ke angels nqa sanke angels a ngwa thirika national ga he khong tsanka khong o khuya ko wese so a nqa dza wa tsada wa ke sikora nga dza rongesa resa o ke tsanga ke kutwa o nqa tseke tswa nqa e oke ka nqi wa kwa nya nqa gawa tsao a khwenqi aba tai ndi a qeqesen tswa gya tsika ehe ya nqa gawa ka e nqana ka ha wa sikwara i kwara marika ya tsa ke tsi wo se sanka ehe ya noda o ha o ton sikwara toa ta ehe ya gemeenskap nqana ke ka mgya lukasi nqa e nqa o nya kwe o sing asing adaba a neighbor adaba hang ka sikora ta angita ke a neighbor to botsi ge sing aka wi adaba to so mkungu ta mtsonka moga aba o sponsor sing ka tsang tsonga tsang ka ke sponsor a wi da ba to amore an tsa sikora tsia sing di a tsa a ke se yene ge tika e a bo wi a wa ga ka e a tsa a ndo a o ha mo kariya tsa tse tsa to a wi a nga o wa tsa ng a ka o tsotse wa sikora o ha o tsa sikora ka wa nqa gwa ka mo se se nqa tsa o nqa wa mda mi de me mo ra da mi de me to ai nqa ga a wi hi gising e so wa gwe o mo ga tsa ya kwe o nqa wa mda mi de me ka wa tsi jang ka tsa ka da de ma o nqa wa tse a nqa nqa a mo kariya tsa a tso gemeenskap oke nore ga nu kariya tsa o me he nu gawa se mo go se o tswa mo e senke tsisinka e he kwa qhekum a dami deme dami deme ge tsi ge senka e kwa qhekum mi he itswa o tsang mo o tsoka mo ngitsi ho se senka to o kwe a ike ka o yi go se o ngitwa ka ke tsisoroka ema kana ga o ka ka a khimi tswa tame tswa tswa wa tsone tsika ena kere gcengwe ya to koms na tswa ga ngi kana kham gwi e o ke gwi e ngana ke ga ka he dami kwa ngutsa ati ke tite ha hi tswa sung khere tsa ga tsa sa tsa ka ke early marriage da ba ni kha ma da ba ni kha o ka ha ha se kwa ra mar a nga tso ta nga tsa ga tsi soro sung ka to a mo o khiswe mo o ngi ka mswa o ngo ko ntsa dami de meke o re tsi soro sung ka to a ya khai tswa kana ka nwa re ka hatsa ga he tswa nqa sikora he tswa ke ho twa ga ho se seng ka nqa ka re ke ho nqa twa tsao nqe nqe a tswa tswa ga nqa kwe nqe da wa gwa mato a he a gita bia se tsa se kuri a tsa te tika twa tswa da wa gwa mai nqa ka hang a re ke tsa a tswa ge re tsa ga ta nwa a tsa ga da wa gwa mato a to kwe nqe ya ga nqa a ta se kuri ga tu bia ter tsawa e se ke lir yi ga kwa kwa khwenqike ta ka ga stress ta ka stress a go tware a ke ho tsa ke daba a tswa ngi ara ne o ha daba kongu to ka sung go kwa ka mata ga ba mora ka khwika stress ka to wa go ka khwisin
amakle khosing tsa kwara mora a tsoke tsa atike tsa a tsoke in power ti a tsoke atike tsa wese sinka e tsamatsu o ke sikura khwaka e he anqu qariya a he anqu tsatse gawe ka khora gceka ere ke o gce o qeqo a a ka ake tsa atike tsa a veni khora ka to a bonqu qariya tsa atse ka wa tsho tsa anqu tsi khisi tswa buqeqo a ka ake in power ti ka ke tsati ke tsao ke tsao ka wa tsao e tsati ke tsao so kang nang nga kwe e wa da mi taisen o wa reka o tsa a mda mi sen ke tsao tsa a mda mi de me ke tsao yi ndi bi ta ga sen kana ka mga ga ya da de ma a ke tsao he ke tsa tsao he ke tsa sikora kwa a da ndi bi ta ga pi a ka a ga ga kurupetsa nga ka e hangitwa theri hangika nwa o uwa hangika nthore singi e ha uwa hangika nga o kwitwa he a tsangati ke kurupe dzukhi hi e hi damisin tsake in power ti tswe tsa ti ke tsao tsa ma hi khota sekel dzudore nwiya e a gaba a tswa ya nqoko ya sekere hui a mar dzwato a hui ka to ha hui a tswa hui nqinqe ha kere ge break a o ge o amarisen sorry ge o amarisen ka kare ke wa adaba adaba tota kuntare ke wi u a tantor sinto a ta tswa ga nka nka re a ke tsho kae a khone he ge a tsho jotwa si tswa si sen ka ke ta ge biere mo ke nika e jwa sa wi a han ka ta ge manita a tswa a family han ge o tsege o ge break a o ka koko a o ang se an ka mo ta mo tsho wa ke tot ke a ke tsama taka ke in power adawa adawa to jangu ta aja o to ta ke khane sinto a ta rest khinga atsu o se ke ta pe akuru pe ta nga win a ke ka khunwe kwa o tsoka ma tsa o tsoitse ge a tsu mora a ga o ta control tsi ho se sing ha mpe ke ya tsi ho se sing ka wa anga ka hang kho sing do ta na di bita ge ya belangre ka ehewa da wa dema a nung zahwa kana ke dami de me tsoi nngwe se o tswe ka tlase ka ke nngwe ga wa hankwa o khosen ka gita ngwe ka se kwa mo ta o a ka o se go dibi o tse tlo ke yiri dibi ka tse tlo wi dibi ka tse tlo wi me to se wa ka khosen a ngwe ta ka o se kwa tsi nngwe ka ke o nngwe ga wa ti a ka nka dibi ta o nngwe ga wa itse me to e se wa tse so me ngum ke tsama e a nna kwe o huya kwe o mu gawa dami demi o dami demi toa yi nge pi mu yi ni khaja mu gawa kwe ke tsanga ka tsanga mi musi ntoa tsana ko ke I ke sa

0: tsame qete ke se on akhire ka mogwa xka fm ski no te bori e ke sarati yafta ka punda president masero ramaphosa a ka tkhwano khanu mandate na nyamo go ngcese ka ka ro go te go tlhau ka sa ne open bar balagings koperasi he no aki ngo tsaka kara asire he ngo te go jao ka go kunkaita ana kiat kwana kwana asire akiti start khuji ango chaka kara kunkai ta temanda uski khaman kuchawe kharati kwana ngcesi ka kwali chubu ahisanta ti a aki ngo ubie kasiki aki kwadi khunipa minister president mdimbere wa kinoko a be planning monitoring ta hono evaluering di a seizo muhai aki kwak ete kwikara nga goro go iteng Ramaphosa ncima siyeko imala kliniki Mpumalanga kasi ata nkara swere ting tse uxaka khona Kapstad king se kwa go ita kwa kae a te go cicisa dia a Afri Forum ta khono institute tema te musobo ku musobo ku a tancina kwere ting mutetusi kumdi anhu a tsancita ga se ti khwe a barteina kwa ka te kwa ka khona a si tu ani giam ni mutetusi u he akimi ka te si tum khom di anhu a nta se kwa ive ti khwe a he mi e te be mutetu ti kwa ta ngo a ka ita ngai mutetu he mu ti kwa no yani yari ti be sen 5 in tunda ga ska president masero Ramaphosa saina ko khom kara khwati Ramaphosa minister a openbare werke takuno infrastruktuur di a den McPherson takuno speaker a nasionale vergadering di a toko di disa takuno ketre nye kwe a nasionale rat van provinsie ki refirwe mutsweni japane tango ngu di a kuicha ngborong di a EFF takuno minister a grond hervorming en landelike ontwikkeling di a mjwanile yan muncho ngu wa kae ki tso a miti kha mo steko ku itsa uta ka ku ku a se ko mboronga kara go iti a ke ima khamenska po ki ho a ye ma ko ku a no di a si di vex candidate te ti ku a sino yuve da u ke a tsuma ti ta ska si ko kapsta ti se landro su kae o ki te ta Mseven derta ga kuri mboronga khoma ka mvike senge gati aki jama jama ku di sesa kuri karate ti a nim a parklands ki se go go ke mo ding nima se ku o ho ti mboronga a khwedi qere go iko umu a no khwedi ao ao go go di khu ata da o kwe tunda ga yuni de non ki tu se malderton ki ku ye tsoti kwe abasi go tang a ye ka kyare ku moteyo ga se ko kuru kusu o garaka he a si tsao kara jawo kha ku ho funa tsetse te ga se ne mboronga khoma di tu mboronga a ama stora a tsa kwe ta khono nga o se malber malmas beriki a mboronga am kiti ta khono ama ka i mboronga kara go he ga se ama tsa e ho atang ma gwana mkhak khoi ke ga nngwe Boris Ogeri o he department de na Bosbo fesere ta hono omgewing kona se sa nya mo gata bori tsara ta ke o ji te ko sardani sardinia ta ke te ji o te a thi ya nga o ji ki mo iti te a vescap si de di a kya kya re si e de ki nyamsan saldana bai ka ta si ko hans bai ki khirima department de ko ye kharama te khwe a jolile nkaki aka tukwanu uji muitite ati ya nga uji kwen barako ziki ya huire na tukwanu ta ote uji sardinia ji aka uji ki uitite a sa a nyama ku tiko a kebe santat ziki no aki mu na manu ah a siye mail saisi a kya kya re siye die ki tu se out by suske ama aka tukwa khano ska nyamsa na ko ngo sesa jite ko kungu ndu tika me hisana te ngo uji ko deta ngaki aka ta kha khwin na tu kitina ina kuma ta man o ha ngo uji a ayano bara o ke twa tata ji a ina khobe ndi ina guye ko si ko ntwa ko tama mbeta ara te bore te khere khere ngono ga bana te bore tin irin x ka fm ki qiqekwe
1: 5 minute ke tsonga a ke x ki fm yang he a hanam ke ngom o mi fresh to mangombo President Cyril Ramaphosa a nang teke mandalak om a twi kawa ta openbare belegenskoöperasie he ge ahana u ikwasa wa kaisigatung mandalavi kwama ene wa ke chifsikagau jela u sinqanqhama khwe statu mandalavi kwama ka nsipi u jelam ya tangkui ka nge hana ka e ke kawisika ge ku ke kondisa ke u bi ka ai blewa ene wa ke chalo mu hana ki ministering ka kang ke blewa ya hewa presidente wa Chiefin Agusin Uka Ujalam, Seiso Mohai, Ka Wakatak Ojem, Ramaphosa, Emily Tleni, Kampomalanga Kuna, Ekagane Kankuin. Taufun Ekaki Kapsta to Kuna, Kaikam Kang, Tisatu Kayahanakan Egg, Koda Kamsa, Kitamadia, Free Forum in Awake, Insetid Yang He, Ua, Musuoku Giga Kamsun Ua, Givita Yang He, Ua, Kangri Uka Kohana, Chinguim. Parting gita gita satu hofung humita tingui ke veta ya nghe a uak anjwe uka kulatika zige ahana zige nghe da ki kakua apanga gwe zige he a veta gyan nghe kwam. Veta ya nghe yanuari tibizin faming tunda ha president Cyril Ramaphosa ke hana kng singkulati a viko mga kikang ng. Ta Ramaphosa ministeri ya nghe wa statu viko mga wa zige infrastructure din magpesyon pi speaker ya nghe wa parlamen de watoko di diza ene ba ke tsak a o ke ngulung garati wa province wi refilu em tsweni chipane ying ke le ya ig ge ta a sing u ko sim ko jalam eff ne ba ke ministry yang he wa ka sing u ka ko jalagan e ne ba ke ne ken hin zwane le mnyen so ho tumni ke tsa tu hu gya group in khalem ta ji go ya sikya hanan kula ta ki ya bunga kitoya ko giga gure thamo ko tsai Itenewa dia angkai vex kandidati senovuyo dokuyo ta sikikum taikam ka ng ke kapsati iya nungsibusi egang of egang siwender ta khakawa lok oya ng vike cha egang kikong tam ke viko maka hewa fesan kagay ying hewa intelligensi wi ke paklan sikuna sikigwati ging am ya sikitahan agin layang he wa kung gawa ene ba ke mana yang he wachi ga ku gi wa u ene ba ke vetan ang hong abam dokyo to na ki uni ke de nun kuna ke kwang to ma melortin ski trakle ya ki ai ya kung ke wach u ki ka ki kama hangulan aka kuna e ga ki han ya kwasam wo futeni gi da ki sa da ki lokho ya ngteni gi ang ngui ya hi ko ya ngui gi gani ka he wa malmas beri kuna eske khale ya ki gaki ka ngske un ngobin la yang he what at gawa ta ya ko sik ting ya ka ngula ngam to la si department di he ko kham sung u dong lu in a waki ben gani hm fesa ai gita atin a gani gin hm ye hanawin e gin o ying he ki to in a waki ying he atu to he gawa mkalung go tho tho bom bom ki veske sit ya ganich ke saladan bai tani khuna kama atiu ke hans bai khunam department di itang ko yanak au zolile kai ang de ge o yin ngani ga tia tia kem kalung ga ya ganich i kalung ko ko se u yi i gen ko di gen de ni ko kale ge ko ta sigu ke sing ko e ngale man du ga kho i thwa ta ati gen ni ka sigya kham sung ah ke kalung tho ki mitri choni kha dhowa ki ganich ka he wat ma hut pai khuna ta ya an ngde ki kai kam ka ngkha se ngwa fisa muku ong kham sung chima gang ki a u au yi ng ta kai ye da sa tu bung ga wi se yi tu ma gan ka au yi ki to au yi he tin ko kali ki to he kha tu to he gham kalung tho yi to ka ngwi ka u jawa o kem ki gem ng kai fasi ngasi ula awa tin dosam kon ngwi

0: ngosana ekhayo ya hwata ndingosana anja exka qiya hwata khana a khana yako qiyama anja ndingosana khana aduka et ata khwanu kungusa ndingosana imcemka.
1: Ya ha gwekwa tsara hota te nge se shong kara hete nge a kwata kwa nge kwa ya tete mo nge mi go tsate a tswa te gwa kwa eno ya ata nge tsi mana tsaka ve shong kara nge am tete
2: nga o jita ma tsaka ve khomtsi
1: no ata no gwa ma do ve nga ma khomtsino na tsaka kwa nga ma tawa tawe
0: ha mam ge o ka nga ta nge khoma ta ya ya ta jo sa tsa ya hwa tan tsa ya hwa ta jo sa na ma ka ka ngu yi ma ti ya kara hwa ta nga ma kwa di ti mtswa ma a ta iya hwa ta kho shi ya hwa ta go he he kono shu mo ga nja hin yo
1: ta go nde go mata to ha nga ti tsa wa go mtu ya ta go nde go mo nga ke go ma iya go mtu ya
2: hwa ta ti tere a tsi ta ma ti ya ta tsi ya ta nga wa a tsa ka kara ta o ta ye u tsi ya ta ma tsa ka kara ga

0: kam ukuthi siye khuma ngama sakho edakana qancinge diwe ngabeke khuma ngam mokusimhani ya longu saxa kethe simungu maqamata ukuthi siye xaqi qanga abantu ukhuma ngam uyiqele xa abantu jalatwa tamashu qanda sin mala lo sakho ixaya xala xa ngama sinthika sathunga fairful obeland kamat izamthalekika kaba ligalusing othiki khuma ukuzile ka awunqaba o rainqaba ke yaqhwa party oka khota min e ngisancane xa abantu ke program xa yawa kajela kama kune kondwe ke cheqa makhango masibhanga kamqwa qwa khango tika wa do saswa motor kangske nga 1880 ke is a oyike nga ke ngumuka isinga ke bathi nga thusha kwasa tshwa ka ke bathi ke ngwa a agdomi sonre mukuzi la o ngemba ka saswa qwe kama sin tshwa inke nga ke 820 okay una do ya tshika mukhosa tshwa ke khong ke wa hotlip daimil hati ke color bands ye ng kholya ngolo sa twa daislandi tsi yo ne ka thong a wozela pati ngi tinji thama go tshi tswa a i tswa ke tshi ka tshi tswa lu shika ma u gwa ngolo nwi ntima ya wozela ngo khama ku ndwa thwa se vanga ke una ya tsi ngi gi ya ka ngi khuna ta ya qoli ke na qasa tshwa injini ke gi ya ya jwe ngi khuna o tshi ga ku n a ka mungu ga masing tholi ka lu singa qhomea sputo tshwa da fana ga khama ku yeti ka masinga ya wa 240 km per hour le kula tusaria ka wathi ke qopani nga bakhungu uha pati ng bani ka qwa faila ke mukuria sputi nga ke thoke pati ng tam kwa sing South Africa ya best o ya fullest kilometer mukugumea pati ng wa 120 per hour ta ka masing mani la ke sa te mam tena kuzila o ye mahuna muku uzila qai o kankoka ga sa tshwa fere furu ke muku qai tho o tika a uzila khungu ke bakhungu ka qhonqwe o dropo ng khontu wa mtena singtsinga sa tshwa train he ya ke nqa nqumi xa ka nene mtena mwa buzula train ke qale nqhaisi ka mha o besa khiti o masika mo bonqodi ke singsing train sa nqa mha buzula qale nqima sinda mha buzula ke diesel te ya buzula kraha ka masinti ke singi xa ya mha o ya twa ga khu ke profesi sing o nqolo sing ka ntu da ti kama khu mka buzula tika ngwa lang afstand ka singi sa tsa ga ke frag motor sing ka twa ke loli ka loli te wa kwe drope mha tumti wa ka tama qamate uthi ngithi ngathi nga frag motor ke singa kamnu ke singa ke khung di mo ke singa man qamate ke singa kana tsamma wona twa khaisi ya tsama lukasi o iga dropa khola dropa nga panga ika uzla tho o prenui bisa ka ngwe ka wati pangi mtana sing treni o ma sing taxi inga te wiki chipangi kuna nchi nga ka uta nga uta kama kwe ta wa kama chipangi kuna kari ngwe gisi mka singi ka uzla moto ta moto tula tse ema kama kwe ta fana kama kutle wa kongkonga tu ugria mtale sing man kwa lagi kwenye ka kaisi oka mako uka nge wa chia ma singa ferfuru ya nga uzla pati ta kamko nga uka amko ta wa suu ya nga ta uchwa chuk koka sati kaisi ka kane tim ka kwa nga nga kamko ka koko mangwe ke ya wune ya kamko yu kuma nga nga ta masing da dawa gya starti ng ta kanga wa talisin ta matunga wa ta kamko ke kamko gya ya kam mi dawa su
1: moro tunga igwe man am imi talisin ilalu he kwa sa jike kukuma ng mga ng masing da ge man ng ame talisin ng kwa kwa ng hem ge farfur ya ng he wa ya muso sing ya ng he wa ngim he aga wa nanakwa ya ng he sikwa wa ngim he kat ini wa ong ta ama te getse ke tso kong kong ke thos nya ng he ying he ma ama ke tsi ka he ma sa kwa thos nga ng ma thwisa kama ka kwa ngam ge sin e he nga tho yang he ga u ngem he ta e le dong nga jun sa tsi ke vanga wa tsi da kwa u kwa m ge tsi ka ng he kwa thos ng amu so sin ma sin da gwe ka thota wa tsin tsum khama khwe ke tsi ka m tso ke ng he tsala tsam kam ta le sin tsi ke kwa ng he am ka ng ke wa tho a muso wosin kaisi a gagane khona tama ama ke tsike ke kokom ke ka mke nghika da khamka da lungisa tsi tshoi e he tswang hika ta masinta ke goloma ka jume tale sin ke gu he ke kwang ha ike tsika ke wa tho sin a gagane khona ka ke twa tama go duita tsa ithunga igwe
0: ma tsu khamo khami da ba ke mo koin tsa jo khuma nka nke ka ke wona tale sin da ke ba tsika tsin tsum mo go sa a tsike ke ka nga wa ju e ke tsa ya qala ke tsa ju
1: a tinwitene ka ethonga igwe masinda ke ngakama ke wana peter ta dzang khwate ke khango qemu u ka u ngaha ike studio khona ta kama dzala ka watsike dzwa wa ngaha ike studio khona
0: ka qoba tsi ngwe mudani khona ta ma ta qala tu itsheje ngo yidzim ko singa khwe
1: kalaka tsala ta kan tsa wona ke studio khona
0: mi dalisin coach u ke sa ta mi dawa o mi debetsa peter sasu asa sibeni coach aya khwe studio nqinta kan ku xaye kan nga u sike san khika wa likalo sinye mawuzo la patini o kanqo ta ntimbo mtana qana sasa sicce nqo nqaye nqwa sa amaso moqo ta amaso fa mqodi da u kanqa

0: Ya masa de medebe chai kokot e ta matone ni a khani timi maso mangi etwa a tsheya ta sage chidde ta makama da sang su sa pitra chidde
1: moro thongla igwe
0: kam pitar
2: moro thongla igwe
0: tam hm ta ba kan ngi bone cha usi ke tibi ko sanga khwe ngi a studio ngi a ngaka me ko ngamko ta lesing ke maso ngi ma gigi kam ko ke khoma ngi ka ta itsa ke lati le tsisa maso ngi ntama ko ngi e ka bitsa go tum yo tsa ngi ka maso ngi tsa ngi sanga ko ya Tamadula ngwa di chasa, tawi chasa ya, ichasa ngwa kamakwa ngwa kudula ngwa kubo kram.

0: tsamekisa amaswang ya thula nqhamo ibani khona
1: yo thinga igwe mo sonxa ike nqa a thula nqhamo khwe ma cwathisa nqhonda manxa tshetho nqa micinqwa kuni
2: nqa ke mithonxa igwe maswa nqa qhaqhamo khwe miqaya o tamatena to di tshea
0: ka bakancinci ngithakisa nqhamo swa ta ithanqhwa mqhonqwa qana sin ngoqo mane qwa fon kon emporhan masinike ka bakancinci ka bathikitha khoke sin dayti manxinge singa ithe qwesinga ka tenqwa problema kama singwa ka nko teditema teditheke wona mi he ngikopa nokuxinxa ngqo u tema taminqa ka mawutswite xa ta mkoteti ke khampani ngqam ngqota lesing tema uzele tjekani kuna
2: ka dzela dzatgani kuna thunga igwe
0: mitalishin ngqonqa ama damkotira sangkhweke veke ncwathi ce ke kathi mkuti baqinga bakhweke ngqoporhama bubani wata ka baqancinxa bokuxayeka ngxayeka lungise xa ka sangcinga xa ngqoporhama bubani xabata sika makithe qume debe tsa xa ngxula ke ngqo bani ngqoko kha uxa damqoqo twe damqoke rigaro
1: aha thunga igwe mekole singada titiyange ngqo ngqo
0: kaba kune ngqama ka
2: tsitsi ka peter ke ngqoka ka magi singqo ka thunga igwe tamazika xa tsinxika tsamncigeta mtina ndita tsa sika maxasti jonta khango xe tsigisingeta nigi
0: kawitsa kwa ngqobe ngamede betsa ka baqanqi nokusha ngxeke ngkotiti qa ngamqoqa ngkota lesin ke kati ecamnu ngkoti basinga khuya ngxa ite tshulusela mede betsa tamasinga ngkoti dake o kama kangimakite hika mangangicame ke ngkoti uchwa ngigetu cho kan kuica ngomthi uchwa khomanqi ta kama qanqi mutlinga betsa necam
2: majwa ichama khwe ithunga igwe
0: Ka tsanqinqe metrinqa igwe ya majwa tsama ke mitebetsa da chithengcham go ngqwa tedi twen omgo ga mgo tsam go talising e khokhomang khosalo ke tsigising e tusa da tedi ke nhawam go tang kwa singa khwe tsamuni dwa ka o tsacham go ngqwa go ve ngwa tsigde he mgo tlwa shinqa program ke tsanqinqe itotrosila ka tem diwa singa khwe tsamnqi
1: itotrosila metalising ate ke mditsa singa maqhe.

nga nga e ka kwe nwa asa we ka go zo ya te ti e mana ba kwe e ka kwe andwa sa e ka ya di ga di meta kwa na ga angwe ka go mntwa go be nce ya nta nya zo ga kwe de nce na go ma ga kwe le ka re tama a ka go ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di meta a zo e ga kwe.

ngwe ma yigeru a sa le khwetie kuma nte kuri khwedide e ana mo kae kuma nu kham ngwa mte makishana ga hande kuri khwedi tsuwiti ka khoma ya gwa tinu mo South Africa ka ya kona mo tine ka province ni ku khwaga no te o he x ka fmt platform tine kwete a cha ogo a kyanya ana a khwe ana na mote tsinqeshi na mo kae kwa na he a kuri kam kuri tehi kiri gwa ko khwedi na ko ga tide domye te mo so ta he ji gwa ko de korasin de kya ka ngwa ji nga ka ra kae ko ta ko ita ma ya tinji a keris ki kana kum ngaji atama ya ya hono tu ku ku kha nga kona ska x ka fm platform tin ki tin nde ku ku ja ka ti khana ta na mona qaisa sudan ga ki tin agustus freda ha qis ka 2012 sika nga ka qis ka en ho ga hin ho tin de ku ku kha ta ga anum ya ko kha kha kona x ka fm kim ntwanzu kha khiri gwe dona da hin e firi irishika a thoro ga thoro sa kya tena go tsiita mga tsiisa kya tena ya go tsaga ga re tsi a ta go ya go tsaga ga de geo a ga thoro go am x ka fm kwena ke ti yo ke ya ga go jena mo go tsaka kara ga go to a tsi ya yano a go jeng santang nda go ruko shuwe na wa so kwa tere a tsi ka tena go tleu so tsane ke ka khweta kwena ha tsane tsaye onde go de a tsaka vesho nge ha nwa kwena sika nda go go di tsau tsau je tiko tleu sha tsane tsaye a anda kuri kweti o am chem de kai atam ngunda kuri kweti tamakwa kama kwaji a akere na kutinji mo ko tsawnu a di tamaga cheka na ja yaha to ana kai to platform den ate hasaka xka fm ke ho atsa kgagwe anto dlota ha tsamsika

0: tsamete ke se tin ire tsamoga xka fm ke no te bore ke se ra ti yafta kapunda departement he grond hervorming te gono landelike ontwikkeling ko aka te kwano tsika gana tsone sa ga gante si nimo tetu si ku a tsa o ka go se di kwe mide ngo siko motetu miete vi tasiko anga dikwe cuxaka khona kapsta diki te kucece kunxa sikaqwaka anga desna din a nimudetwe a kwede na dia a afri forum ta khono institute te mata ha he mosobo na atikwe na khana qwaka tikwanu nimudetwe he moiko si anga a he mudetwe mie dive kwa jawade diko amudetwe tamaqo a khoita uye khate kwe anga departamente ki Kasim Khan anga tukwanu nimo tetu he cuni sa teko kaya kukwa iti khuna anu teti ya nga uje kana kwara khunu siko doroma iti nu karama tuwe khasta te anga yu kaha khum a tinu kehem tungo kukana ye tinye khuma a tuwa khuta ama jatama kaw a nyamako khara go itega e anya mata dawote a go mo go tsedita dinge bo klof nek hook ta ketenga o kita go no tafel berge som a kabul ngina mo se kya ka mo dam ka go ye khate kwe a san park ki jp lo a ka tkhwa no go mo ki kung go te go tsirina ding kwa nge thuo yo te go jawota ta go a e a swe orota ana aka tkhwa khano tamanu inye dikema gwana mkha e am de ga tlo tsa tama khawota no akwana he a atis tama de ga ko kumota no tsedina ta tamanu iye ti si anyama ko chuchu gunu e atana guta am tan an mdwak em anim am dundu mkano a an matsan khana kwe a kyare ka kwesana kungo ko sieko sits eribe a e ata lo twa ka te mbunga na akitina ina moko a ani gyam a twara huta ara kwere kwere ku a dri ka di musupie di a ka isi ha he busi musi kat me tlala ta hono firi kham o ka e twa ra go hin kwe na ta se kwa ngwe ta ntse ka tsau ka ka o Johannesburg Jesus ki tok e ja kungsa Captain Pimi Sehol Bella anka tkhwa khano nqa he a musupi a go ka ka go ste go te ku ita din nde go ji hisana ya a esika musi ke kana a go i tsam o si tesana ye in ingeniere vir eniging se di a amat swarti a pro 2024 ndagaska ka kana nema se e wo go hima a ke kam kwe a hinyahi kwe o yo kwe a tsa tsoni ti kwe hisan yana hisiki a ke ha business kwe a jo si boyoni matala e ngam we san se ko te hie te boho to bejani ta hono tie a tu kano no mokoma sinki moko bang tam se ho bela a ka te si freda ke ka ka kwena ke kanam a sieko moti ama o ma ne o mboronga koma ne o si tesena hisi swartimski borisukhiri o hem cho ja khona gaza ka anka tikwano 18 palestine o ta israel uka tsesi ka tsamka de twa ku eki ka ku a de ku ka o tinka gaza ki ne kai tsamkwe mo tikwano aki tsone sa gaza su tseu doropae dir al bala ki ta hono kan uneski hisana ti na go stama hisana go ti kwana aki donor da khatse ka america sum president ma donald trump a karati se ngate ka tata ha grupo he hamasi doro go ti ga kwa te a tlogogwe ta tamaganu ne go hisana yana tinu ka go stama tloiko ha dinye kwe a Israel su o gwarata jao a kwa e kwa kabinete ki Eli Cohen a ka tukwanu uka tseska gana hama siki dango a kara kwa titino de ana kohota tamano gana tuni saha e do tebeta ata hisana kota gesi koen swe te kwa hano aki ngo ndorok ai kuhe go doinu kau kwe kain tatita hamasi akat kwa no israel sidi kek amku a muko ngo ngo khuta ti kwana aki amikwa gaza etinu ngo kwawe ta hunu ngo amu aki tiye te ha kwitama hasu teji a tohogwe ata te ubore te khirikhiri ngi mkhawana tuwa firi no te bore kwekwekwe xka fm ski
1: Sezim ni teki kawa tin ke XKFM yang he ahanam ke ngum wami Fresto Mangombo Departement de yin ekwa thamsung u Gan na gan hi na wakik asung ki kak ani Anwa deki kwen ama thama kwe ta ki Veta yang he a uwa Ang he u kak toa hana chin nui ta si toa ki ka ani ngaya Ki kak toa apangao Wafuk ta ta ki kapsta di kuna ta itam ka angka kod a thamsa a Tisatu kaiki hana kaiki kama dia a Afri Forum ina waki institute yang kwa tamsing u muso muso wawum. Yi geta tisatu Veta ya si gen ngaya ki yakto apanga tetlang kui hana ka awi departmeni kasim kan angin teki veta ya Manira ya tia tia si kwe tamsing u ya sungi ka ngasi gen kama ya ta angin teki statu Kang ni adik kawan kang ni u a kawan hisi toko lagi hana iki kang. Tangan kawan kahana kuasa tenis gigi datin agan muku hana kangi ing hebat dawak tok om ke daan ing lisa muku om kai ing dia tulah kluf nek huk eti ke tafal berhen ayah kabul spur gani kuna ke kapum kang kui hana kau ke san park ing gani kuna jepi low ang daki ing hebat i tak dui ke kakang a muku ohm dai ng yim ha ut ale ya an ngande ki kawasi ge akham sung wa ke du ge chi ge he ka gi khon kwa ka gi jala khama ku ge nga gi ka gluko me ha ta ku ge ma ta ge si ge kala tu ko ka ka ni da khani di ta e u ge ka he temperature ge kai kam ka khani di he a thui ta kawasi ge akham sung u ki kwa e ngum to da ko dang khama khwe kang ten yo khama khwe yin he wa tik om ke da u ok to om lo ten ki da sa tu bunga ngani ka ng yi ko to mam tati sana ti sa ke khate ya he wa dri wa ke ten mus bi sa ke wisi musi ket matlala ina wa ke fir gens ka na kagin la ta kais gya kala tu ko kai kam ka anga fu tak gya nus bra khuna si gida tin agang ka tin pimi si khobela ta ya hati ya gita at in agang ki ko si gya kam sung un ya ka wisi si kun sa ka kam kya un ka ehe musa ki kana si gi gugen am ke khung kan ke wa ehne engineer ke fer ene gang ai wa aman swarti ya parol tu jin firin tu nagam ki kana ta kausi ki akham sung u yin he wang lok ong nui ta ki thon nui khau ta ka de wang la ta yi ge tu ong ka kun sa ka ikeng khau khuwa kim go sok ok wa jo si ban yoni matlala ya chi de sa ku gi ka an khau em de bo kho to bi jane ne wa ki ma so ge kau te ne wa ma so ngum kau sin ki ma ku bum se ho bela frida ka tam ta ofo tike nga de ki kana ta kawasi gi akam sing yang kin aka khungang khewa swarti gam ikrosim ta cho vi koma tin aka ong gan gi gaza an ngande ki klik ya khu 18 palestine ng ki tau nga gi ka israel na tam khande tam chang ya chong i ge ku ke uzila dilaga tin ha gi gaza ya gani khunam tin khaka angkau si ke akham sung u ka ngau si statu yang he wa gaza wa der al bala he chi ke kan yunis kuna iku ke tin kham ta ka wa ke e khabita si kin he donor da khatam ke america president donald trump ke militant group ying he wa hamasi kin ama hun ngau ai o hun ta kani ka uzala ngam ke ketin ha ke kani ga ama tsayi o hun daga tsonum yehe wa Israel i gwarta kabineti Eli Cohen an nakam ge hane kang ui da ki yi ta khamasi golohi ki hana hum yi o hum tuna ki ka wuzla tangal man ka wuzi ki akham sing ui wi se tani toki amagi chiga ang akondi sam ta kai he kohan ahna koi kang ui kanini ka ang kulang amag kai ka itine kalagi o kong e ge ting ha kani kang em khamasi ta ge tan ng dake Israel ting ha yu ki kani ki ka hi tulupa ki gazan gani khun yong se sungi ka ngulupu yi ngau hu i khotom ni nga heng dwi hi ahanam kem gi gam kon ek tor sin ma sigi wala wa 12 tru sam kon

Charles Ayamuso nga ngigigin am kemuli wala komte ke tini tawa 24 minute ke konke radio XK FM wali wala gita komke wala gikhamim ge afiti ka ngom ko program ku giga ku ngika tenqa anje kam gishin kwa ka gita kwam tege ke chimusin chu agum angwa diar de quartal ya skola vilungisa kisi musingi chwa skola me duha gita ngaito mtima gita akala utwa yi kisi musingi chwa ng anjika ngihim gisang kwa ke skola chu fitika si na kwarta lang kisi manusa ngwike mgita gini laporti senda gita gisang chige he pende ge kwa kwa ta anjika ngihim ge ngay kwa ke tisi amune ke gite go akhanu de gite sentse ke he ake dun khama khoe swaka kom ke gita kom de ke ka wola he du tra tra tui u pikam kwa ma khama khoe mugu ke ka khidwi last quartal appendix ka ge kom ke dear de quartal a tsiga ngwa utu a wa dun a besti ke a skola fakasin ngingsing he uthike he skola bilungisa ngi ngikhama ku qos sew ngwa ke skola atiko muku giga ngke mhanima skola bilungisa ke skola atiko ke Ernstach op kapeni ngwa ka ngi khaka e ke awa skola ma ehe aqage ngwa skola ta a tu angwa tu thike agya ohe a for better kaka ke akhoku atswang ke ngane kwa so khoke na kamna kama gita kwa tia skola ta chi a bay won a classisan ta alungisa amage kwa ina kha his verki moku giga watu apringa wage nga otoya classin moku giga tia skola ka ti giga nga classin a concentrera classin sa ti vilungisa ka o angwa to moku giga ku kwa nga i van for all kwartala ngita simta duha chua dwidi nguya a khosti sang hwang ring ya chuan khala ni na ang dan September magita gaba for beredangs examen ka kita kom ye chi wisi si ke agya u ngi ka gira sora ku ang khama khosiu moku giga ku chusing ri u chi ge he thota a nweda kha khama khwe moku giga u hachi musingi chwang ka ang ngi ka wa chi ge aku nga a kwarta laga pende sorho ang huna o nweda kha visa kha chu wa bay teacher gita kwa cha school kuna kwa kwa onwe da kha avisa kha ta kwa kwa onwe da kha la teacher school gita sente ngule kha ta maka u ngenka gike ka ngenka ka ngwa singa ta maka ta u kam gira sa ta ngule wa ka kam gira gida tru ta cha ta cha ka kwa ge ku kuma ng kha kula mchwa ga wa ka an ka ngwa sun ta a chichi ka a gita ngai ngule kha kwa ngwa kho kuma ng ta so kwa to kwa la ticha o nwi da kha ke skola khuna wan mu ko chi giga cha bi teach ke skola a chi giga da to ta a o a vi kwa ma wan ga chi ta gi ke la ticha skola la chi giga la ti da wa classe ng a to gi ga to ka first tan u vi kwa ma wan vi longa sa ka osum khala ma ng vi longa sa ka o hara chi giga ke fer de dele to vi kwa ma for ka ehe igi aghala ta alati ta agesen kwa klasi ng sta dukha ke fer de dele tovi kwa mankang age lati chi gin he atrazala aktua sa ang he ukole te mavi kwa makala gita ang kwa kamo kwa atang nuchi gwa naga aginta dukha kwa ghala ta tang hwa agmuda wang wa ghala sonder a first tan ina ha chim chima gita an khana kula ta ang hwa ghala tamka sonder ka agiga first tan ka tuchi teiti ufu examen teiti kalungisa alungisa daga gita tota kanga a wan a tuwa ki sa ko le timavi ko magala gita ki ukham data huchi gigi gala tamka tamma jega chi chiga gya chi abi techi ki skola ka gita ka ki khuye kansi ya a khut bestu dir avi ko maga for ka afi dika mugi ka gala manala a sinti ge he a better o ukwa skola vi ko maga wan ga chi a chi dinga klasi ng ha focus vi kwa ma vi longisa ka offer deadline vi kwa ma ka ha ge tutu isa ga ge tutu ke gaba u anwe
angqithi kanqa agxoqwa akathi ke frank athi angqithi anqube andurti ukuma xa franka la tata nasingathi ke adun khutqwa asikola vikwama half for derqa tuchi gqini khona dika ma examen gqini khona angqithi anqulungisa ukuwa atotota agxala ya totota lungisa totota gxala wona khuye pende kitina khwasa ahi aga tamgita sidike latichi ma ke khali manqa ka vindika aki avikoma e wola atiti nga vilungisa ka xa wola khang ntene ke takwa sin ala tichi tachi ge tite ne aqama a ta anqwa o feral heke ti ala tichi ra tige tsaqama a ta akhidwi ta watsu tamugu giga dwika watsu afir lori hela tam ala qaya hela skola vikwamasin ta a uga a ulinu vikwama khishin aga ngufer lwor wa ageta uta totutu giga wana khanu khu vikwama gipen nga agin lusha ta timba gagi kwa wha class 2 chik doni kuna diga ma examen doni kuna chisin ka chisila gantene gita kwa uta khu kwa dripu agita kwa m ke kwa rtalang acho ngam kapur bier sa hmm sing golo ya ehe asin tim wase shima anwida kha a apene nga agin o ke abge ku tsabe te ti ke skola khona tsia kana tsam ke skola ntsi en hal anu da kha skola vi kwa maka nghe kang khuma na khuma o a awuzila muku ge ka lusa ka ke ka ma tuti of examen a chu gala hanku la ka tsama hanka tsama hang tong kham da van chimu si mistake ya nghe ngia o yang khan dure ti ge a m a mistake ya a gya o agita ngai ajun ajun mande aya aits la ngoke age sing he ya kuba jala kagita kwa ke kansa wa atwi de kansi asin kwa chimusin ke atwi de kansi ke he a mistake isa ngagwe ke wa kwarta la ke ga chwang chimusin aprin wa ti de tre khama mistake agwe ke age ke o dibi kwa ya o dila o wachige he akalu twam ke chimusi uli umha ngam ko program ki gang magira safita ta dura chi gira sa ko program tena akalu twam ke ula msinga ngke ya chwang eska

Merishen ya moso ege ge nga muke ngoli wala kom tege tini kawa ni khan 50 mani tege kongke radio XK FM wala gita kom ke katang shpam ke mani ta dang ay ham ong kama wala nga nga chik de hewa yalf irin ewi wala chik de ge angam awa yalfu chimbi la gita kom ke wala lam chik de gita kama program ya ngke akawishi wala wa yalf irin ewi program tene akala utwam ke wala sila ye gya komu ke journal program ka krisi ka ang kang wa ke program alaga chang agita u khamam ke nung dani khuna chim tene thisam ku ge ko chu u u ka ngu jala u mkhashon te ti dani khuna wa kang a kala utwam ke wala ngin ha chi gi chang ama ama tege bunga mwagia ngedo mkoko maki kongke radio XKFM tenchi de atwisa mkugi kasa aka krisi ka akulu uto mke kule mwen kwa chigde tachimusi mwa gumit angawa mprogram ke gang geta sa fita tedura chigde resa kwe program yin kwa chigde gehe akala uto mhum

nokuthula wa mosonqase ngenqamke muli wela qomti ke iyawufica wa 12 minute ke konke radio xka fm timusi mola gita qom deke ke megire gaba mqo program ni yage qom ke journal a program daga kishi kantini a qom wa mke timusi ngi chwang ke journal a program che ka mge a khwahang maya agita wa chimaka gichi akama mngdani khuna chige paningwa oku uqwang qaqa wa chimaka gichi akali mng aka gani khuna ngita sung kanuka wa chimilulu mena chimilulu meke anwida kha amuku giga okanqa wa anqa gica wa anqa ke energy mqaqa anqa hitini khashonda lifestyle yangita kwa qaqhunke qanqa kawachi kula me singa chiga atena thisa muku giga o kanqosi kamgya sung ukwa kagita wa kamelulu mena kamelulu me kana chiga ayige kwa yoya kwa khwa gana kamna kamqa khwaga tswang even khawe ke he agya o he ka o khama a hila khashon ti ti gani khona thogo o khama ko shom gira sa sigita kwa ngi kang ke pri ngam gi kun ha agita wa asin ka bisi si agi kwa u wa ngung ka ti maka jela sing ka ti ma tuwa jela ngwa khashon ti ti agi ngung ka ngung u fenang thogo o khama ko shom ngwa a ngung aga chu sing he wa ati ngwa gu aga khutsnga ka fitiga nwa ke khwang u wa khong nung na ko gu aga mutsnga hike na ga ma wa chi thok kwi thama ko usiu ngida sa ti ge gu khanu khu gu aga mutsnga a ka swe wa angung ke chi khosung un ka ka angung te na fer beter u a konsentrasi ta ka bisi se ga hanka agita kon ha amke kanda wola na wola tigi gu aga mutsnga gi kamu ko ko si ho kam kun dang sun du dang sun ko ko ga ta ta to ma ngi ga gu aga mutsnga 3 ba be lang ri ki ke wo lo si si wan ti ti sim gi to ga u am ngung a gi ta gi sin ke wa ka hui ka gi sin ke wa ka tang ka gi sin ke wa ka ga a chang u ti sin ke ga gi sin ka tang ka gi sin ka tro tro ya kagisinti na waka gaa. Achichi. Gu. Ka. Panina waka gigawa angung. Gu ke nga ka chow jau jawa. Hukan. Kaswe u. Kawisisi ka hankang. Wanga na tam na tam. Gita kwa. Ngamang agita atsang. Kamako kofi. Ngamang agita atsang. Kamako tiye. Ngamang atsang sumo. Fa atsang khasi. Gu dringi sing. Ofa atin chikwa wujila gu gaa. Taka ka gita gang u. Angung. Anwida ka gu. Agaba angung ka kaja uwa kasin kika ka agwa uwa angung kan geta kombi du an hutsa geta thoko kama ku shiu chima ga cha khali aga ma ka geta u kama ka ehim han uwa mun ga tini khwasa um mun geta wa saka gin ke a vitamin mineral jusun hila sigita wa ngke mku ma at least 3 keer per dag wa khanukhu wan gita ngai khoko mang on bay team meta ga ufuguga meta ga ka lunch ka duga a mka ga ba ga chu khoma ngani khuna chi singa e he aka wa angun ke vitamina on bay team thoko belang ri khama ko wan gita ngke on bay team wa kabisi sing aga chu fit ga siga ko khanga angun ke chige tama ang hukwang ba a ubang na mga agita ke on baiti nasi meta dani ko natin tama ang marti ni si ang nuda ka lama ka ang gwa ha adum nasi udani ko nan hin ha ang batu tama ji on baiti wa ba bilang riki kam ge wa sa ko mang ma ke chau he tuwa ke sa chingui khawen ngwe chung ko fe kau nasi ang ta ma kam ha gwa ku jin ati ti si chi chi a ta sa chi ge he agung a kama a kwin da kwa kwe. Kasi gito wang on baiti wa bahay bilang gari ki. Meta ga asang a kwa ki mu on baiti. Meta gani kuna. Ka nwida ka ka mta ma mta kama. Ki a ka ang ngung ki kong. Nka gu gani kuna a ka Kawe ka ulama ke ehe a ma chu. O nalama ngam kwa tungke. Gu a si ka
kama mgangang eh vantat arang ngawititin eh agita sa agung kaba ati ka angung a onvaka lukwa ka tika angung kwa uukwa ka wisisi ka kwa wa angung kaba ya belang rikin ngawa akasun titi asing hi u manila ti manila msubu titi di kwa magita ngung a mwa keha forbeter u angung gani kunam asing u kaja kama aha son titi wang a maiki dung hutsma. Kan kuwa ageta wa fisisa activity te gegea ang pringo gengea ang mutsang a mukon ukwa ang van kaja lungo aha son titi gani kuna katina forbeter u a energy level sing hung tatina a tipulela u stress kasi stress gegea a kwagi kachuang gita was sa kanda wola awati tswa eng mang a vi kwa makala angwati tswa e ku mang ka magegege nga a computer tswa misa nga genga anga wa ke irasu takate ni tswa khashont apeni nga watso a khokuni chu akumsu okuni chu anung even a ga ku kanga a computer tswa ateni tsohu o nga ga ka fat break kam kita se khawe skola kuna skola kanga ke sige o he pauza te ti ge kwa gya dewe ke skola van ko ko manu dansu huti ge kola nga iras ngala ke klasi nga ge chalo si un pauza te ti paning nga ba ke sige kwa hana kagdi kagdi on span akagdi o kole u angung for ka akredi wichi gagya gawe kwa nga amisalam ikita meng ngikwasingi kwa visual kwa iga a akoni ikumsun time he kana shiga de iga kwa classing pauza titi de waga ita ta meyang ta khadura chi de gita ga ga ta khunka ngun khawi chu a ngunga hutine kan ang ngola ngai chi ngi kula ka a chwa panga ikani shiga ge gima ge ngi chi ngman ngi si tefe di man ngi khoi khu ge ga hutine kan ngun kuman ka a ngasa ngi ta ma ag husa a agdani ngi ko ek a akhagi ke mang mi ko eta ma ka tung a chong kan ko ni ka stretch a akum ka ka khole u a cho wa sing ka wa sing ka ga da kon de physical activity ti ni tho ko ma ko si u gi chimaka cha ka ma ngi dani ko nam ko ku sa ga ku nga sa u fini ka ma sa u fini ga u fini se khwa cho ta ka a ko che ska wa kambu ka ka u gmin mi ku kambu o fu ku ta palo ka se mi chu katini gita wa ufin ke nwa atawa ng kole tige katia ko ka chong kwa kwa ma khwe ko chu atwe ma kwa ma chu ma adar ding ang jo atwa khwe jo wa chu ko fisis activity tem tena la he ang u wa ang ng o kwa mang ng gita ka kwa a kwa da a ake ha u wa astan aya ngau atini u akumbi ang hasin ke akumsun la wa ko ni kole u ang ng ufin tene ka lang kagita kom tike solang kasi ke angung bevira angung hege ti gising kwa ka o he angung apanga u kadala ngo akashon tike a energy levels hum to ka luke angung even khawa wa ti khwa kwa kwa makama a kum kama kama ga ka makata khatqa ta ma utsing ta ma uka e ta ma wada ta ma ma panga even khawa ka panga ngukam ta ge sans di van kung kwang hum ka o hong a ka ke san ko ya ka a bu ngong ka a on span a ka relax kam gi da sar gi du khan ko gu a kan hun tsa te ne thaw un khama ko shom gi ta wa sa a ma ga ke ge te ke pangang hu khama khwe kam ang gi ka a ma gi ngwa tsi ngwa te ko jawa di ga ma kha dar ti ngak a ge kwa ma kwa ma nga si cha sa a ngong nga he hun ko wa he ta ma ngong nga pu gu ga ni khuna o fu wi ga la atangwe o khuya gu aga bang adum adum khole u angun ka bachi ke mahasa ka tene wachi ke kwang kalam khong ne ng ta tene ke khong ngong ne tene jala khama khong a kha shon titi mu gu ge ka dum tong gu ka ga ba da ng ge ta ka ke bieter bu mu cha ka ka quality ka bachi ke thwa ko khama ko sio mu gu ge ka sun u chi ge he ka na kam na kam thwa ga chwa ng chwa thwa sa mu gu ge ka o wa chi ma ka ge chi a khali mkhason titi gani kuna muku gika ng mkhason titi wa che thwa ko
thama ko usiu wa kakrumasi kam ko asa wala si ng chimusi ng mga tapam gidan ko lag ang program ki gang mga gita sa fita ta dura ti gira sa ko program akrutom ki wala msunga ng ki yachang

那个当啊，我那个嘎，等阿姐姐我那个红尘啊，给你讨个我他妈苦修。刚才呀，我 physical activity， 等你我他妈个修个阿姐阿公管的我阿公，我嘎阿乌阿公。A energy level sih, hingga tena gya ukam siang, kau tipila ukuwa stress gak kau gak cuan. Saat ini pernah lagi ku gya angun, kau yak aa sa on span, kaji caya ku gua kemudian ama gigi gua macam kau yak hong kuang ang hingga angun kita anu dah kahanu res, kaji ngalang ngalang hong kahanu kote ni anu dah macam kau angun.Adri cha wa angun agaga tutu kulu wa wa angun agaga ko jawa glu aga hundo ma ke to kama ko show galte na ko show angun ke kimasu ke ngokwa ke cha khungun ke kuli kangwa ke chi kima kan tenang ngwa ke chi kahe ke khungun nam ge da sinti ke ke kuli den wa chi ke kwa ke cha khungun ke kahe ofu kwa age gama chungu kwa age gya he mazika koka ngu jawa ege tuli ngai kula ku u tuli muku salang u u tina achwa ngu nkwa nga tini kwa ka kringa kama geta sindike tibi kai kwe atama kwe uwa ule ngu tamu kugiga kwe chuse ngu uchike mhatu isa muku giga kwe u u ka ferbieter u chimbaka chakle khasun titi gani kuna ka geta tota a waji jelasun mtini agita asun u social connections ya agi ngawakama talisun dikama sukusun tina akwasa tamako u a chimagachi akali anyinyin aka khason titi chaska chwa emotional well-being anyinyin aka khason titi chikwe e he atoma kwe akwa ngwatuwa kanyinyiki chulo hanga sange tokwa kwe kakwi kato angu kaan e kawis si kang kita uwa ang batu restah hige tiga atu sa mukug ka ogafer bieter u akason titi agani kunang tipulela u kehe ka negative ang tiging ungawa amukug ka ka ang kiga tuan ang kagigok sa inyong lofu ka kiga tuan ang kagigok sa aking kampula tisa tini kita uwa a emotional well-being at ingawa ke anjing a mental well-being tene kag tene ukam kung mo wafis sa kasong tiring ang nasi dagat tene kita ukama at chuang ke a ay ke anjing ang kasong titim tene tuwa bay belang raking nawa wa kakukumasi ang kuto tene asa wala si ng chimbui mukhik a gira tam hara gumut ang mga ko program kigang mga gira sa fita tadura chig gira sa ko program akalutom ke wala musang ke yachuang

In the land of plenty wa muso asigiage ngamkimuli wala kwamtike ya ufikta wa 55 minute ke konke radio XKFM wala si wala gita kwamke tans pamke minute kwamem tini chu agmi ngamko program ya gya kwamke journal a program ke chimbusi mwege ko ken album ko kuma ke twisa mukuge ga saka khisi kangge ke ukhamamke chimage cha khali Hashonte tigani kuna gya ukama tike mtene a twisa muku giga kwichu uu kangu kaka wa gani kuna wakang hem ke sa wala si gira kwamge katora kwa kama kwisi oge wala wisi si muku ka wa keke he si ma twisa muku giga uu kakwichu a ngujala wa gani kuna daya bunga mtene gira uchwa gmukang program anje gam gesan kwang spanki mani ten ame hum o chu khama ko wala ngin hwa chi de wa 12 irin ewi muku giga chi de khama wala wa 12 na gam chi de a sa to 12 irin en hum program ten akala u to am ke wala shin la dan na ko chem gigi ai ko khwe ki a ngara chi khang yem chi de gi a sam thak ngwa ya chi sam hum ku chi de kwang hwa ga khisi chi mo ga gya u khama hum ke nui ni wa sasawi ichu gawa wa makwa kru kachu oo wakang akal utwa mke wala ngin mwa chigigi chwa ngin tamale abunga ke mtanjwa ngin mko kumagi gongi radio XKFM mku chigigi kasaga krisi ka akal utwa mke wala sinila gichwa ngin ta anje ka mgea sengkwa bunga mtene kouka ilu ke dewe yi ehe wa kharat er nistene ge akala tu dewa kliter si ke skola takka yi tikka ya sung uhung nga sung hi u ka adebe ke kwanza ofu ti kwe kwa dawa ke skola kuna ke kwanza van freda ha kam dewe ahau cha sa chunga pijama kam dewe ahau pijama dah ke skola kuna dewe si si ang utuwa yi gluchi sung ta ti kwe gita a sang ngaba chige sigya a wa skola kona ki yi klasi ngi konkosi ngi ta oka ta de wi ka ka ka ge ngi ki ada wa wa khrat r glitter sim a sor kho ke a o hun kwanza a no a ada ba freda kha kam de wi chi ha u pijama da ki skola kona wa kang he mang ma a hana wa bunga ki wala si Mkwara gumu angwa mko program, tige gita sa 12 firin hum, ngun ngun ngun chigira sa kwe program ngun hwa chigira gehe a kala utwa mhum.

0: Wala wa 12KXKFM yang he ahanam ke wami fresto mangombo nur kabu polisa ta tu tun simen ta kha lok om skin ngai de king am ke fesa ka hewa operasi sanela tibe ta ya khu der ta kha ye he ka ga vi ta ya chan ngi ku ang kha khali tani viki chan ki fesa yang siki os ku king am uistolam polisi kan ko yana ka o mashai kamaldin ang da ki manang wisise ki fisa ka ta sigi ta ko khamsung u mo gulik ka ang na ko gi ko ni sa u mo gusing ya ngut elen e ina ba ki ngwatu ka ang he a wan lok o ina ba ki tapulung sing ki do to to ku ga ngwen em ya ang da ki polisa tani gi ta ku ki pangak khamak he ka thamsung u kwa he chi kho gu gu ga ding nga na lang in e ke na wi ken ya chon mo ku ohung sing ke vi ko ma ka ng ga kala hm chi si tro gu jala kham ko hi ngu vi ko ma to dun kham ta yons ber he lan ya hm sub sa si ta gu ga hana hm kum ni na wa ke kwang he yin he wa kha teng ko agama ke le yang he sige a kham singa mgosok obron mokhosi ke kanga gi kang he sing a tu kham sing u gor ding ga vi ko mung pang khama khwe to pling na wa i ku hina bo ki ko ko a gesin yam tan le yang ko ku bin ka ng ta ho fu si de ko ta a kham sa ke ka he chi si ka sku gi ga kham sing u nga gi ka ng yi he gi a gol kan la ng sing to wa gi khang ya taki yi halimang khate yang wisise ta yitwa gi akake wana ta kung hung ina waki kwa ito agama si twa gi ka ahana makhosi yati tkoyi higya akta agen la gita ang nanda ki kawachi gajit gagya kalikama kwe ya ki palapalak ka ayang nungusubisa ya kukubin nungka angin nungusubisi ya diwilik gen ngofin agtan ngi ka ehe tisa tu mukut khop khai ka hewa driga kugen khotwa tan khliya nga deu ke tondak ki a host this is ki thong a jang ta police ke jots ke veska pun ya gani khuna ta chi toi ki gu ta ge ge ta atisa u nga ki ka ng chi thwa ngui ke is gan amoko ka ki te ke ta ye ngong ke tulam ta tok om ta si ki odi ki ga gani ka ng dai ge pe ki chung ke ki tula ke jots ya mugo sukunam ta ng kan ke wa chi thon e ga dan hale si gu ke wan thwa police kan ku yana ka o kris pis an ng de ke kai ke o de ing hm ki tu lok un hon chu kan stani git afi sam ng e ko si da kwa savi ko mo pang ka ong ka i git ang ba tu chi thon i a khan tun da kha yi e stani tu kole ke wan ng ki ka ng wa tho ki gani chi kan he wa indonesia ke maduran ya elandi ke ngabi ke khanam ta wato ya ng ta tunot ni yenan simin ta kha si thwakin u ta ke kamagani ka he wasaro baya ke tamdusi ke jawan ya provinsi den kungwe wa makasar ke kujik tuiko ang ke sula wesi ya gani kunam ta si thwak i feifi yin ki kaus ke ya ta tunot ni akhan der ta kha si thwa siki tu samoko o hung a chwam ta watun ya seva ina ba ke likopitum siki kwa hung kwa savi kwa ma yi de ge hin te ka jang ta ge siki kala to ko ka yi e he wa ya siki to ge ka awana ta ka ku tum seva ya chon yi ba tu stani ge ta atin ka jang ta ka ke o he dangal mun ge to la stani to kale ngahim ta masigi wala wa yin dira samkum ka kontalim
1: teu kama te mono se ko 12 am ta ko 5 minute tenge kara ko radio XK FM siki no te bori e te sarati yafta kapunda North Cap su polisa na a ka to kwano khana tibe 107 ta ga mboronga khwe a go ko kya mota se sa se khana operasi senela tibe an hinyeti kamska aki der ta ko omba praha sa sa tien kong ka den kwen ta ma ng tamski khana khoti khana vie ke sa si te ko ng sisa kong karate polisana ki kuye kate kwe a masae khamelda a kat kwano khante ka mote heng sesa he se khana ngo mburunga khuji hisan ve ta sesa yete ta khono khana o sesa he kwa kya mate kha mburunga a hinye ku se kya kwa hinye kwe a ta khono a ki dao tama khana kewa ye sesa te kha ta khama a kat kwano polisana ntreska an khanta mathiya na kha siye ko teti a khe o nga o ji a ta ko khana mo ko kewa ye ti si an siye ta gara kasina ten kwe na ngo khana a wobe ta no aki ana ngo chaka karakha ngo teko ngo okorokoro sana ngo khe ta Johannesburg is your landros na iska a kat kwano qon a no teko o atamu supie di a mporonga sinqe qwe xa eta ha e business mikom Brian Mkhosi Msiki khana a ka gobe kwana he khana kwen an a kewe e sakyate ana ki khana a hisan veta mporonga he nqe khoma sika a xa e desnata no aki ngo xa e kujik e desnata nqe am a ngare mate kwe a no aki musupi a site kongo khata tin kwen seta andi ngo kwen a ta khono tek o a ta khas na guveta mkhosim a kaima te kwe a kata si aki kun sa kha khungo guta ngesi kai si kungo ka ji te ko aba si gu tsamska khama a kat kwano khoma ama khabana kha siye ko te ta kai ka khona ke nga kham dri ka khwe khama ngo kwansa na ko kha ki di ya kai ti wa ka sene si khabana we usan yana ta tsamski mboronga khabana se ko 20 agustus ka tshunya go ita polisa na George ki veska pokak akukuma se go ko tsang kara khata ti wara kwere kwere ti aki tswi kha khwe a o ti a shuri na ta e adao a khoma hisana ta ki e tsiri kwe kwa ti no si eta ta ko a e ngu e ate tsiri na ta ngu ki nga o si joji si o business e kwe ni hi e kloki tsak am a ngata ho no khwe di a angu a daro ko kwara ta ki si weita polisana ki kuye khate kwe a crispis a ka to kwa khano khana sisa te natanya ku e su dawe nyam sana tareta bori su khere o ya khao jaw kon kwe na gwanam kha gyawo te a khan to na kha kwe na se ko cha jere khata na a tu a kwe ni ya ti a as sie Indonesia ki Madura si o wenga suka kumoti a dawuti kamsika na chuo kwen tuwe onaritin yenan seven ta ya tina wanana ti a teko kumoti sarubaya takite anigyam kamtua animjaba su mkunda suka aka makasar suka kam okesiti ani salu wasi su o ka abasi wata ha kamsika faifu kwe o tita a kai ti ta kono tibia honar ten akhan der ta ya tin kwen tuna si khawi ti siwa di tu a ta kono chopra ata se ko ngi khwe a khawo gyao sa se abasi kara kwe ta ha kwe ta gyao ta no aki se ko a kwe ta ngi gyao kwe siwa e sa si tamaka guye guta ngi khwe se hisan yu e sa tama dao tink e tu si ki gwanam kha a chanu verkha ti ta ada te obore te khiri khiri ngon khawanai te kike san yen ire kamnu xka fmk nyam kwa khodam bore

di ainda wa mosong a ngsege ngamke muli wala komtike 12:30 minute ke konke radio xka fm mola gita komke chimbu ntini ku chu agmi qanqaba mko program ya gya komke che bunga chi sha tunking hey tama amate ke bunga mhege ku ke ale gom ku kuma ke chimu shinki ke chuang ke thisa muku ge ga saka khisi kanke hokka wa mko program yanke konhe mhwe chigege unchi chwanqwi samthwa qanqa wa inhwe kwanqa wamke ka khisi chimba ka kechi a khama sasa ngu mhege kwa anhu sasa ngu ke ka gawa makwa khu ka ka chungu jela u akas ngwa ngana kwa ka mge ngi kwa ke thoma sama fuki chige ta thota kwa ge ke ngalama ngchi kwa ge sintene kwa a u jela i gisin id ka that's up me gisin ke bongo tam ge ta saat ge ka je ka ni ka si ge o kha a ge ta ga ma kwa khu ke he angu jela u akas ngwi she he a registrir a e chige hem tini ge sa akwa ka belangre ka en lakhta ng hi pre ngam toto ge ka go sa ngha kong a ge ta wacha sa chwa e life certification a wa chige a ga wa link ya ng a ga wa sa sa online grants portal a wa chimbang a ga wa ai online makwa khu portal la chige sa kala to wa vanga chi ke a ge o wa a registrir a e Agita hana u a person like details chinga chicheng na kwa aku a folku chika ge chukwa ID ID number a khaborta datum ka wisisi ka hankala chike ka kai ge kwa a registrasya la apenga a confirm ya ka chiche sa a cell phone number apenga a ge hana ko sa kwacha one OTP yang one time pin yang ta agita wuzila ta ge utung ai pen number ka risa ko a agal a u a kasin a details sing wisi sing na kwa kama astrati adresi a hash number sing ci wisi sing ka kala ta kasin u ka wisi sing majala tuwa kaisa verify ka a adresi a ko ngang wasi u tsu number ta ngi astrati kusin ka hash number ka ehe o kloge khukwa u ka kubunga kha gubuku adresa la sigita akla uto ka ke kawa ka wisisi kala he a gan he apringa ba kuwa kamara kho tutru khi achi kupulo ke sa

tatrutin ho da sige si sige verify ka eh he sasagi ta la sms ta kwa wa ofu email ko agi ti si nwa do ko ka wi si sige ta ko ha wa mtiki kim na ka agi ki registrir tuna a e an hay khabe a telephone ta ko agi wa o ko ti ge ina kha bango agi ko awuzila agi ta kwa agi wa ko tuwa a ti si wi si sim a ti ti timbala kha kha kwa agi wa asasa aya online makwa khola ta sing u kabisisi khale mang ama gite ki ama kwa khomu ku gika ku nqudzela u aqashin hemazi akwain khwain de kwa asikal novan khale ngam khishi khabe phone ka guizela ta mazin khamun khong khota kwa sikal ngo chinu ke akwa anga okay ka khwa ka qatu sa tam gita sing ka ngai o ka hega mang khwe ki qau u heng na e o ka e ka ke qau o ke ke qonu drika ke qaba sikal khwara a a tikong kuka ta anguna kanwa qaqqa kuka ta khya a nguna ak age ake trinin khadwika okara soga sa qalla tu he se qaqqa kuka he akwa aktuwa dwika chigde an khan ngabaka kala khan nuida kha apani ngaba a uwa sasa aya kan duri nu thung thung hngwe si kge he a khwasa a he a ujela u atasin wa qaqqa masika hweke kwang ha wa mke wala si tabunga nana kwa tsiem tine geng he kwa kem ko gita fitiga ngam ko ngui jeang wa orchestration awam dan nan kwa tsiem tine gege sa kwa tsige he sa sa chu ang wa tu mu ku gege chu khong u u kwa sa sa ngu ke nguyang wa orchestration awam duma kam den stakh datum firi ageta wa ying wa qeqe aingu nga ing sing a chu khong u wa vunstakha datum faifi a hwa ying wa tile ma qiwi a chu khong u wa ta donor da kha datum sezi agita wa dewin aingu chu khok u wa wa tige he sa satene ang wa tumu ku gege chu khok u kwa ngu ke ngu ya wa akhostishin awa tama ama tige bunga mwe ge ku ge ai gom ko khma ki thisa mu ku ge ga sa ga khisi ka ge ge u khma m ke ko khango ma ka ke ka ng ke ka chang da ya chamu si ng ma g mi ang wa program ki dang ge ta asa fita ta dura chi ge ra sa ko program tin a klutom ke mola msung ha ng ke ya chang

tuya de lazy ayamuso ngeke ngamhuke muli ngula kwamtike 12:46 minute ke konke radio xka fm chimbi ngamge kwe qale ngomgqoqhuma methwisa mku ngeka saka qhishi kange ngxoqa wa mke program ngike gatshwa kanqoshi kanqambi ke ngwa ke samthwa xe ngwenqunthi qhanqi iqwa ngxa wa mke ke agi a uqhama mke sasanqulqini khona ke muku ngika gqwa makwa qhu kangwa tu aqashi nqaka ngike kwethu ujela u anqinqa kangqu registrira a sasa bango aya app kamu kugiga sungu ka atibisi siga agi kwa kwa kugiga kutuwa iwin kawe agita nga chutuwa nwedaka kana tim pay atangku uwa bangu mu kugiga usung a sendi mhekang sige u angu gita nga chu da sondra mu kugiga wa bangu kong mwalini gang nga sala ke peral pay da ke sasa ngukam sung gito wa si chil durpan ngwa agang kwa he atuwa tu kula ukula mwalini gangang asang ufu uwa durpan ngage kwa kukoya paikama ang kita nga chuta ujila tuna akasang asasang mo malika kita gabata sentwa ta chige ang watu kamu kugika uha ukwa kama makungusang akaw uwa ang kita nga autunga afoni ngu wa kanghe mkong kumay kisa ulasing bunga mag amatik mwege kukit aligong kukuma kisa aga kisi ke enlaktang sang baya bilang gara in lakta sa ng si Chigling kwa gikwa nga wam kitimbaga giti akama kasi nga titi ka hangka ng wa gaoma kwa kru ka gika o akasi ka bilang rin ang gati atini tawit akama kwa wa andak hiti ge he agikwa gaoma kwa kru ka gika ujila ukuma kasi ang litawa he a uwa sa sakanduri kwesti nige ua kwa saa wa kang himke sa ulasi timusi gira ang wa ko program ki gang gita sa fita te dura ti dirsa ke program tin akalu tom ke ulang msnga ke yachang

Walawa yin ke XKFM yang he ahanam ke ngum wami fresh tomo gombo yon sepere ke ngum sebesak om ke hanat lang kui teke kung hum ena wake ko ang he ying he wakate ngtu agia ke ngum sebesa ya he wam gosok obron mokosi kan ngagi ka ng si atututu yung gayi to kasing ngakun sa yi skogi kang ya ikung oko ito agiyam tan hali ang kukubin ngaka ke ofo kuna si tiko ta akam sing ya ke ka ehe ka si a he kuke kam sing uka wisi si ngagi ka yin ye he ke aguli ka yu si nge wang kumlak ang ke kang haya de ke yi yu si si nge wakate ang yi fiklaran ta si tiko ke wana ta kum ina wagi ko eko agia stani tiko kele ke hanam mkhosi Chitri hige a gulit ae ken la gita an ngdaki ya Chibisi si ka ng kajit gita kalit kama kuya yi ki pala pala ta ae la Musubi sam ya kokubi ng ka ng kanya diwi da gwe ngofun ae gan ki musubi sa sin Ki ka e tisatu moku ohm tukaya ng ka hewa driga tukin koto wam Dan musubi sa ka ng kasiki kong ae gan ngati uke tunak ki a hostess Mukhosi, tasi get ahanagin la yang he wa vitang kawan gawa wafu tangku isang ngwe ina waki ka ehin huma no kuin ee da ya kaw tangki kong ta ake du muku ohm chike he wa ya ga ya ohm tia kwa si gigan hi ki yang mayang kiting achiw si gang kikang ta veskapu vilong sa department de ken hiata ki lagi kun sai gita afisa kwa he tangkui kan he wa ka ka ki guzala kan ki ken hmi gi hana ku e ta ki tangkui kan gi o ka ki ka e him ragbi yan ki kun sa ki kap stati ki na ki kom ya chon ta pitu chong o ki ken hmi gi hana ku e ta Gwendara kwik ang hiya wa skola yang hiti utlu kemitu ang kawa ke Fairmont Hena wa ke settler si Ta ya ke kakani mga kika anggang lagi ka ng Lagi kundi sam Ta jinema ya hi ye akai ang tiki kwa ing kula ki kundi sa ki makuwa kong A ni uga tse Ta tang kwi hanak awa ke department ni tagdani kuna Barona Hammond ang ngandaki Sekolah cuba sih sih mana wis sih nanti kita akan sen lea tak akan cuma kang pelin ngawa yu o sen kakun sam ya tadi kita cerita tu sekolah wis sih pelin ngawa sih hana galo fesa pelin ngawa yu o nanti ngawa jan kula yi he atu tawa he anui fesa ka he okawa uci ge kai he hamun ahana kaya kangkui da departemen di hotum ni kita ahane kuasa ke ibisi singgia cibisi kan aka acuan ina baki okui na ba ying he cibisi kan kui klik kama kui tani si geta akam sun ta kap stati da ina baki kwasawi kuma pangka ka om angan da ki da ayin hi gya tula ki kluf nek huk e chiki tafal berkhen iya kan skitu samku om oklaim kan kui hanak o Michael Abrams ang daki hiti ni kita kalatu kwasa ke nangu ke Tafal Berkhit ay National Park kuna ako ehe chibisi siki lanya ngdu si wuzala moku ohun kama nangu kacha ke da kwe hiti ni gihe a atula uwa moku sing da ing istutu oklaim ta da oklauk ohun tani agia kwe hiti ni gihe atula moku kamsung takai ki o hedai ki tula ki na kam ki ki na sen ko kalin thi da abrams an de ki kulaji thoi ki sakhi o chung ka ki ko ai to rasi iran ai ministry he wa nguleng ki ko pangang na wa an de ki iran kanini ka it ko gi ka ko na wa america ka wa ka e ngale mang america president donald trump ki han ya kang e de ki kho ka khang go e mu ku sing strategy he wa homo su wa divin e o hun ti kan e dang
Iran ke yi ngonka hewa kering ka ka tekteni ke e kaya ke tumkun ke ka ngon ngon ke e ta tram teni nawe ke ya chon ke diza uzala ka tinha ke Iran kuna ike tekani ta hane ka ngon ida ke tisa tuka ke kama Iran inawa ke American ayi kulegi ke ak panga ngawa hewa mede uste kuna Iran anjanda ke yi kanini ka ngon tene khangu pai ge da ongwa oman ke kanini ka ng ke khai ti mai ohung u zala ng ta wa strat ya he wa humus ke chi si ga ko le am ta ka he ministry ya a kham sum ko ka wi si se ta ma ka ka m ta wa oman to to an ho tu wa ke mu ka long strat ya ng khani di wi ga ng ta ka wi si ge a kham sum u ta chibisi sika ngte mtuwa kalege chinji gen e kawa he Amerika yi ting ha ene wake chibisi ke gi atu iti nikula ting a ka ngum kaya mge gom kong hong ekorosi wala watu ya masam kong hong ke kwedam taka ik amge takat angawagan ke ngumi he wa morosa ning ya wii ke kaitam ka

0: akhan tunda monite tene kele supa hanka wa tbe mtene chwa nga wakang ke morsani ki kamaka ng ichai gya sike mwenga wiki yi wa yafta kapunde na wake mi afresto mangombom akhoste zi wa ngri yang he wa di ngri ta kawisi sik eh he kengkuna kengkuling ke rivas tin kam ke 14 ke February 2023 ke Oscar Pistorius ke Trakleya Riva Steenkam Stichting Tutina Danke Kong da yakin nga yang em da Stichting ang yang ngai wa organisasi yang tutup ang nawa mandala kaum wa vikomat ing agan muku om langku aku ni sach ng ina waki ing kwatak kama kuyati ke onha ina waki chung kang hula ina waki hula yang he a uwa si dina si to ke ku ngutak kama kuyati ding ke di si kwe hanak kama kuyati ding ke kam ta kam ka pangka kling awa organisasi yang tutu pangan awa mandala ka om he wa kosa girls on fire ta si ding yin he chu si gan ku agi ka thik kham ku khwa ina ba ki ngong si git ahna kham ku kang yi plin na wa yi mun e kha yi thui nu lu do ta hm si e ta o khan sha si cha ya ng na wi ki ya chon jang ngo ki on zber kha khone ki tu ta hm hana ka om ki khang ngo na wa prokurier e chi ki yang he wa trustin a yi vi kwa ma ta ka ko ki gan ina ba ki mandala ngo ki riwa Rebecca Stin kam astakhtang Tanya Kun tam kita sa ako si gigi kanggo M.
1: Tama tama demon teki sa ko seis ento na kamilite ay ako ang ko tetwe irisu kay kisisa no zauta ako morosan siwe anta kwan ka isa teki ay gawo ko teka ko teka tine zawa kung kade tam tuwe ko konsa no guanam ka tam ha tam kiti zauta at mafresto mangumbu tapon ti yafta kapunda ta. Ageste singwe manema seko gakho ngweta asana khwaima no akingo mu kaite ngo nkhwe river stien kambata mite ase a a ngo nqa kaite ngwe manema nata a 14 February 2013 sika khasim wesan ma Oscar Pretorius a kuye kwenta river Rebecca stien kambasi hesu na kai ki khana chak ame ngo mo khoya ne se a chak am stama tin kuri sa se a bu ye khwati qe chak am su he ngo mo kai he ngo a kai nde kuri khoji tinu am ge ko o ki te ko ngba kuri ngi ye ko ji ti ho a ngo ku isan ta khono a ena e a gau kai ku te ko ji ta ma ngo wo do ma no ku ita no ek ama ki ta ma an ge ku ji te ko ji aki anak aji chaka kwe jikino aji ngo cheche no kwe jikom ta anga oja aji tinki jawak ai a aki ha ne trek ame sebi kwe ha kwa he ta kono gosa girls on fire ne trek am sa mwente kwa kano aki ha nde kuri kwe ji tawo tungu ka te kloji ta kono kujik ama bobo iku te kloji ango kana kumka taku anji angu khana ngwarata eita angakate. Ngutte mtrek amsa mwite kwa nungieti na vikiziki khasadi an kai an te khuruti Johannesburg ki no aki na vik actualite tiki

Tsama teking tsika se twe ire amogwa exka fm ki no te bori e tsisa rati afta kapunda Johannesburg se dan de landro se a khana o anja se a kra khota si ngo kwenji ta khono kwente o kinga oji ta ngin musupi na oji amporonga se ha etle ko ngin business koma Brian Mahosi miski kwedi khana a ka to khano ngi ngo kaisi te kungu kaisiki ngkwe na khoji kha phere kai gobe kwana aki ana o ngo feila khiti e ngo kwe e ta tinta mboronga si ukae ngkoma sika ofuna kites na tano aki te kai ku kai ku jiteta aki kai ma te kwe a karata khasi ngi ngo hisana to khoji o musupiji ngo kai khana wo tamji a dinu aki kwara hunu ngo khanango te kaiji aku ka guta mukhosim a karma te kwe a a karata kha si tsuni sa kha khunwa a kha go khamki na tate ko ngo kaisi kung kasu avasi iti ta khama ikoma a khabana kha si ko ka ka kwe ka ikiteta tako drika di a ngo kwakasan a si ko garasanta tamagano we o sana tave mboronga e nga ta khono tiwanda kha aheste sika se tshwenya go ita mogosi nema se ko o go hi mboronga aha a si ima e mutito a ima sobe nahi ta khono ima nguri nahi kha im a swere hi tsam sika si ngeti kuri siki khama kai gara ko konya ding si kham a go a tsumusa hi ngetita im a swere hi khuti veska puside sure department a anka to kwa khano hi sana tin khose khana nyama ko se sa sa a ki kuru khu hi kui a tum koma cha tive da ka vort ta tite a bori kwa te khano a ta ti kwa ti wokri a sure sa rugby a wokri na tin ki kapsta ti ki nge tin vieke siki kapendo ka karate kwe angye se bore kwa te kwa khano wo krisite sana ti he war school fairmont ta khono settlers ta kwe ki na kwe hi sana ti video ki kau ka te khu ditama te ko kwa kho ki thara ti na kho se hi sana ti he ku ye kha te kwe a department na ki bona ho hamon a ka te kwa no sure jin kwe si ka kha khana a ka te si a go se hi sana ti he go e ka mo ka e dino gana moteto ji tinji a twa gana o se sa dike ga e twa ka tlhwa kwa no sure ji ke go dango e a kha e go dino go ni go he ku mo tink a ji go te ku se sa e ku mo mo no a se sa a go khong go beta nge se ha mo a ka tlhwa no department e khana o ani se ja khana khao a te ko kha gwe ne khwe a a khun ha a wo tina te ko te dau dau go a khwe a nge si go sana go no ta kap sta ti su ka e da bo ko a ta khono khao ja o ja o kon khwe na a ka te kho khano tsa wo ki dau a tes na ta a te ko a ama o ka klof nek hook ki ta khono Tafelberg a khwe na ka bol ka ya kun kun to ani mkata khana a tse a ya we o roko tsedi na bata ta ku ye kha te khwe Michael Abrams a ka to kwa khano nne e a khana we o rota a te kwa kha da o ko te ko kundi a Tafelberg National Park su ani si ja no a ke te ku sa ka tsedi ta no tlo go ita ga se ko si a ye tanga o jiki e a khabana kha tana ko dawe ta no a tseri kho kwa se kwa kwa ta e tseri jawa jawa kho kwa kwa anga o ski gwana mkha kha kwa ji a te ta ke ti no e si hisana ko dawe ta e a i mean u ka e e kam ka nyama ko e te ko daro ti no chanu sta ma a te ve Abraham si a ka to kwa no ku a ndi huwa tama daro tabe kwe ana ko ti a nkhosi hisana taki borisu khere o he
Iran si de minister al kan amu di seta jawab ko angkat kuano Iran khasu ane sija guanam kha ngot are ko kai kubre di VSI seta ngustama khana ko itsa ka de president Donald Trump kham ane ja swe swere di se khana kai ku ekwe ko ha start fan har musengo kyare ka ngo khore di nungo skepa jinta ka ku ngo kwa ku ta khone Iran su o keren program si kungo eta ngo khana te kwa tsetsa a tla kwa khirikhire go tang tram nema mo te kwa nge di navi ke ke qeta go steady he ngo kawe Iran e di kwe a khain karati ta ko a karati si kwa ka Iran karati America kwe na ke ta go America si jao kwa go mo di a mede west ke dinji ki tang ta in kwa he a Iran a ka thanao ani jasi hambe kai ku a khan ki khana kharai ve America seta no khana tse ka kai ku khara ko ha uman seta na tango skepa ji o ku isana kha strate fanar musim a kia utare ngesi ministri na swet kwa no ko mak ai ku en tse ka uman na seti ku e chaka kara ha ve chem kara kwa na a ani gyam go si esu skima ta mo khoresa ni te ku ingota ngo sisa na kuha o chinja sana hati guanamha kwana America kuta wengi ya ha kwa kuha kwa naska ada te ubore te khiri khiri ngon kwa na ubore te kiki gute kama firi irino XKFF skin

Skybert is hier op 9.2.17 minuten en kort zorg om koblingsprogramma kon niet om koblingsprogramma kou kon is aan manner net maar zat toen ook kwijt om dan met een goed om te koblingsprogramma kou dit al aga 2.5 minuten te kwart gebeurt 2.5 in de herte ga dan het toen mee persoon ding om kwa schema om aan ik kan man in al aga kwa schema het toen kort dit kwa om dan zijn hier koblingsprogramma kou kon is aan manner gaan ja en zijn kwa kwa 2.5 minuten net maar zat toen ook kwijt om da khabe vige chon atwas ami atana sami gisin kiti ta chichala tanina lawa 2.5 minute atana ngata sa blues program chikan ha ka kota bulu sa kawachi jara sin kai ha kam cha kem cha thok kokot agen hwachi kan nabi um cha thota ga khu um cha wa chua um cha dar ting o kem cha sim chim ga o kem cha u ga chichala ha chem cha gala ka e um cha chua ga ngwa ta mko e koi sing hm ta probera di best ta onru se koi baga i gam ta a gulnam khoko wa ga tam qabla ka usika da ti lungsam ko tu kam thosi si ta ta cha u chim ko ko ka u kam ne cha sim che ka ga agustu kam cha cha agustu ge 3 agustu 2020 ka ta ko ka ta cha gitu na nga e nghe am cha nghe jo ha dhame wa ta ka e cha dhame ke ka khu pe ke da ta ni kha ge hem cha nga ta respect ra i ta ko wa khabe ka chi ge chi dem cha ko wa cha kam cha ngo da nga ngo ku da tam cha twitter da nga tam cha ka ko ka ge ka usika kala kan khum ga chi ge tam cha hituna kham sa khum e i ga ta ne na ng tang ho ka de ma gu a khti ni kem tiga august wa ang ya ham cha ga ra khum e gi ga kwa de tam ko ka jang e wa ka usika e kwa ng ma chi sa em cha kwa no ha go ga kem ko kong ge ta ge kan da ni sim kan da ko sin che ng kwang ma bu ko ka e geo ka chon ng kala ka gea goma ai kanda ka gea kanda ngui ai ya chon ng ke koi khong kwa jo kham uwa chigi ngul kwang kham kwang no bi ko e ka ge ta kan hai ka ange gustu ang ke gre tam chak doi sing kai kha julai a kha kha ngai do kem ko wa ke a ge ngui kam ke ka usi ke e ka ku thum khong ko ke chai tu na ga ta ke kong to lam chak ga gustu ta chwa kan no ta ko chira sing kai ta koi sing hm ha ta tom thus lung sam ang ta ke khisi kan ko skola iku ngai tu na chike e kan ngui khong kwang no bi ko e ta la ga gustu ang ma ma ni plati ko i wisi sing ngai tu na ke ta tam ni kha ma ma kham chi tam da ga higi jwe khama khuika kam sa chi chae da ga thoda khum khum ge kam ko ka tong ko thosi kam kulung sa he ngi chim cha chong nabi kwa twang ung ta ge kahang ka ka de da ta ma ki de ko kha ku ulu lung sa ko la kam ta ni ka ma ga problem ma ta ka kha ka ulu lung sa ta ka ama ge ka ka ku ge jing hem ko ta ngum ge nam nam nam nam nam ta si ta ge chu ko ma ka chu ga a khu chu o ta ma si nga o fa ta ka bul ka la ta ma ama ta ge kai data me ki gring hai data mang ta ke matan nga khabe vigi khwa ma ko skola te ngi achu o chi me ka tu ta yu jai nom nom kai ta kula kan problem ko cham ko ta khwe ko ga go chu chu di dia ta la tera nga bi ka ta ka ta wa chi thokisin o ta twang ni ta ke mcha thung ta datam thung ki gya he mcha tang jo akam e ga ni ni ka la di ka ma kam cha mcha jo ya tam cha ta go ta kha ku ko ka ge ngi thwa chong ta ta kha chwa nam ta jeu ta jeu ta jeu ta mi cha lung sa kham cha lu ta da go chu ta ka lu ka nga problem ko ge ta ta la ga ma cha da mi yam ko wi ge yam ko dar ti ngi kai jai ka la ta ngwa a chi ge jwa ga ge ka ma ni na la ko ko bi a lu a ngi phir khit ka usi ka la ndi wi go a khani go a pas ta go a go ka ba ko ai o yang mu shwe ka u ka ya tu se ko ge a ge sa u ko chi se ko ko ka ka nga kha di bi kham u kala tim cha khok khok khong ge ta kala ge khok khok lo sa ta o sim khok ka tu ngwa sam ko ki ta khom ta di ta gum ko ta thale ko lu sa ga ta ta ki ta ra ka de

Hey, ska jy vir sy op 9:22 kom fa 20 net ko tsadu nang ko blus program. Program o ye gam tsa gya kha ba qoka ba ya khatswa wa blungisa wa tsi jela singa tsi tsi gala mtsa ke. Ndami ko gga gga gga tsho nge kang yi. Ni twa radu nge kwa tsi jela singa ta bi khosa ka. Debe git e is ber git ke gred no tsho ta. Tsi ke gga gam tsho tsho ke wa tshule e ka ku nga. Debe ni gga nga pasta ta ke bona tsi jo benda tsi nge ya gha wa ta wa gga ta tshule ya nge nga tu. Tisa tisa tisa kam hawa. Vitru ya kwekho ka kwegome uwa kwe ya uga ka unaba vitru ka chula la ka hidibi ka kwa debe ka chika kuchi kwekho asabi kuna chika sindebe ikwekho vitru yin hitu wange mbanda kwa kwa eskwa unaba vitru ke kuchi kwekho asabi kuna sako wa kaya hala ka hitu wa skola ta yang ikwekho ta gatida gatida chang nabi ngabi chule chule chela ka nga o tam chukho nga kaya waplati nga nga e ka ngto tru chela simu cheka gaya agustu re kala ngoti diharte daka ya agustu wa Sajiki kan ko guli kaka kwita kan sokota tuka sakumar ta to tu a khitia ta nga gwa nga ita tu khawe kar pusha ka tu nga kar pusha ta na anda ai kar pusha ka ta mun ta ko ma nga gu te ko khala ko a ne ka ka tu wa ta ka ko mi si si ka ta nguli in khambe kan nga ta ke nguli nga ta hwa chinji chinji u khawe mcha ka September ita nei kam che este lente a chik de rigam cha ka jwe ka ta sa chik nguli hwa ko ko ko kam cha nga sing hi ta ge kam cha tam cha ga ba tri ma ng ta ge gong hai kan ka gom cha nga ta sing ga ka nga ita khu kam cha cho wa ku asa che ka nga yang ng ku wa ka bi chu tho ke ge gong ke m ku ke kum wa m ku chu tho m ko te na sing ga ta tam ta ke ngui ne thau ne kha kha nga bi ga te om cha ge ngui kha nga e sei sun ta kha a chin jang e tam ku cha ga bu nga wa ka ng ga ya chi ge ka chi ga ko la ngui ga e kha bi a thung nga ngui wa te an mahin hi chi ga an khalung sa kwa te kala te ge ke chi ge ya gun ke o kai kya ko ku chwa chwa ka chwa skola ka ta chwa chwa chwa ge ta ma amona tu ke awa skola wa ma ba ka ngi ke wa a ta hm ka e he a du ke o kala ka atene ne ngi ngi chwa ke ka chwa si ne ke chi ga e ma ngi ngi chin ji mi te mi lung sa ka e ma du ri ka to mi tro ga mi lung sa ngi ka na tsam ka sa tsam ke chi ko ma ka chu ga mo sur ho fa mi chu ngi chi ko ma ka e tin kala kaga o tam e qoisen khum qabla la tsiwisi kala ma o tata o tsike mko qatu te kon ho keke ka wam longa mko kaga o kam ko ka khum ka khum da ta kola tsi tsala ke ka tu ka tsi mko dani o tsike kam ko tulu sin khri tam to to to khri ka mko da go tsiru tsa din dia ta da lu nu din dia kola tu tsika lam tsatu tsak go chu chu ka a nti mu tsam tsa dani wa ka yang kan tsam hati sa tu am qoisen khum ye gam tsa dar dani mtsa klik tsa sur ho kam tsa da ba ge ga chu mtsam tsa e kan sima ya wa sikama nti wit kwa ke achu koma ka chu ga achu koma ka e pan na ofa sima ama kal kula chu koma lung sama kula kala klik klik gesin khisi ma ama da ge pa pro giri best ge tsing ka chi kala de khisi he to ka blela kala ta ka o chi ki ka tu ta kula ka nga mulonga e ka nga chu chu chu khonga ga e unrif sir mo to pe da ba ta ki chi malil ma ta da bang no bi ka ta kon kom cha ki unrif sir sa no kha thing no kha no wa no ho kula as kola kuna ta kula sin kwa tu chi thau si si ko he chi ka khalung sa kwa ti sa tu chi chi a gani ta kula ka hanka o ta ka koi ka ti ti ki ka first time ka ta kon amagi de bi sang chi thin thin ta de bi teng ma tai ti ka o yang hi te ka tu as kola ta kula kula ta chi ke yang ang kang a ama daga sin akot amaka hechi askol kono cha itun ka mun acha wona ka anmurti tagala ke kausi ka ram kutu ka o tata ka usa achi ko ya kutu ben tami me akom tagala ka tani ko da gam ke problema ma ya klik klik ak masin hechi kala do ka kan kem ko kon ko ki debe gamata ti tam chama ko ka gamata ti ka suru ko ko an aya kitara kagde

Sigaba dr Sipho ngikhomkhothe twa twa kuba 33 ngisobja ke moni tukacha ngikhokhlonkhokho bese daga usi club che kwa khoya blungu sport kharama chicha e ka hamcha ai de bicha om cha ke klicha khau to to kan kam sa sim cha dawa sa cha ta ga problem ai ta na kham ka kon hwa da li khawa khama sa u chi chi sing u chi ga ngwa kom cha ma chi ting ting ma ng ta ke cha wa gu dawa eta sa ngi ta ke cha to ma chi ting ngwa kom cha ta ngui de de ngoma ta ta ya kom cha ke ka e ya ya tu cha bi ya ng ama am cha ma ngwa ta ko la kan ta na problem ko ka o di se ma ko na sa radio ska pe ma so na dingo mi khwesing di ko ko ngi ko radio ti ta chi cha ma na kha ne ba sa tu na ko da ngum mi ka ono ko ta si ngwa ta tu ni ko ti wa ngwa ti bi ka wa fa vin da ta am cha ngwa te ko tu tu si la tu di ka ma wen ha ti ko ka di bi ta no we ta si ka ma

Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mua ago e hetsem tla go tana o tsa mua ago ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mua ago re e hetsem tla go heta. Ne go gestesi tla go dice a. Am tse ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Nqim tla go emki. Go se namo go platform teniki ba go tsema XKF ke. Kunji damasiji ba go ji tswaji tem khamies ka pomki ni nyam tot ata go kunwa go. XKF FM kwena ngongorwe.

R107 o ta khonon ya ga FM mate a Pitch Black Afro teta tsiya mate ne te akate what you did to me ne tsan on your character one sa kye te mono teke 15 minute tswa tse go tao e ya go ha firi ire se go tao ka ti sam ne firi ire ka tek ba khata bori ya bori so ka isi ke obet ndani tende tsa magwe am ka e kwete mo ya go tao a gere ya te kwa gati go e kwete o tswa ga tsame e ke ya tswa go ne a e tsame tsan on your character one sa kya ngani tse go 5 ire se ka thegwa go ne tetwa go tao ka e kwa ha ne tduo tende kure kwetse o mngwe ma nya ma te kwana tsika te muwa ha na tate platform 10 ke ke u kwa go tao tere tete khom ka re tande kure kwedi do mata mo kom sen khata ana ka e se ke kwana ke tsa mtsika te muwe anja qeqwi qeqe ane ntsa no di anja ke he go a qeq e tere mata qeqe ke ga ntse a di ga qaitse ane ke kom sono na ta so tsama tere he go je na ta i kara hireta kwana e temu ende kuri kwetse o domme tsan o nyo kara tseone sa kerine tsan o nyo kara tseone sa tseka ana qaise ke muto ne dom si sa gwa nye ete ya ka ga ne ntse o qamje tama qeqeqe ga ke e qamje ka kenxa ane shintsa qwite ete ke ya ga tebe a a muto qeqeqe dadi e kamqaitse eno e kamtsi qeuke adi ntse swe sa kya qwe ga jia eno khunka qo go jiti eno jao ani tsata mo kuisa kya qo ga taba eno qenke ya gwa kwana hito yo ncimo oreste singo emke amboro e qeqhwere nde kuri kwetse ga jio ani soka tama swego esweta Michael Bolton sole provider to tsaka wesen rati Reinhard Kulabika punda tsaisen manda ncedi ncexa waqwete ha qwa

0: Cama exka FMO firi amo khona ngcam kha firi iri bori shi takona komka khwe bori firi iri khwe qiye deti trasel ka tembona timamba ka tga tsetse den tamaga koro ku ka khona ngate shi ne khan 20 million ange khu khona koro sana ngcesi ka shi ego taku te bara karatin an koro ku ka khona ana a karatin ngwa xa xi anoti a a ka ta tin si ki centurion o ngi kui o cham si u koro ku ju te la ka tin si u te a ka cham si ki ngi ti na vi ki a ka tin nge si fi o fi ka si ami ti kona no yin ko ma si ba mai yun di kwe a e te hana a te no cham ka ta ti o hana la ka sa maki khana shiye ko ta garaka gredam anje kuwa tsuika a khana kya ti garaka sanum o a ki akoro ku ka khana ki sei mama bolo na ti 2.1 million kwa khana ni tse shiga tse kha garaka ratina garaka ratim ama nga te kwa jilu na tao si chu provinsi si ki an karathi ya khana garaka ratin khana ho e anki ti tin garaka nga ujiki tahun khautin kuna ana tuati tahun uskap kuna dri ka dangushki shkhirina tim polisha na nga te 16 days na dimboronga ko nge ti na ve ke ke khana khoti yela ngi o khana senela tuye ta ti te jawa te jaroti ka aki mboronga ko khana khoti 320 ga ya ba ti dole me tunka am tahun 3 days 200 ti khana khoti aki tuku dola masi uruko no ni khan si urti si ki khana mo ti wona tin drin 50 o ma paran anje sinu te ana ku tin khona ta no 60 ta ta cha ku te ko tina ta ko no how to ko ko ton ta ma khana si urti kham sa tar da e ma khana si urti ko ko yina a ton kan a khan 20 million sa si sire kwa u di u er tambo sim ka parem ki ni Sao Paulo si o Brazil kam praise he kam ko kaha petru he da u anja sinu du ta 25 cent per liter na tsebe sana gue da departamento de minerale ta kono petrolem kuna ana nga te ngu ye di praise a khiste si ko khana te an karatim nu khastes khana te an ka gwim no diesel si price he khaju in rand 23 ta khana in rand 38 ga ta swiss na tim price parafine di an swiss na tim ga 2 rand 3 cent per liter na no khas 4 rand in 40 cent per kilogram na go chipi ti khaju hem borisi khere o hem south africa si u akuri hisana koji amuitino afrika de an akhiri yete nyamka are kutako wukuri nahi wukuri shidim changkai ta tite ki chinakam joji van venharti shuriko an pertoria si un boys high school asiki kunklun no asho kashiyo kumbitisi an ste manatin ama anka te hamangye sanatin aka ham koro yu iye te khama shiye ku taku te mana te anyam ka di anyam ni ngu ki iye te kaha ku te ti wukuri doho ki khama shiye ku taku te ste mana ti na khama mungu ti we khama mungu ti we khana ho akam shuri kama ima ku tuan ta kha ngu ji shiye ku taku wina kwa ti akam anji kishu te oru ti ven kharti nga te shi firika kwehe South Africa firika kuhem yeti fia sa china tahun india ka hisana gwenu south africa nyam kadi a yeti sie ku taku africa unji am site mana tim no ratinangi askis ar ngi u kona a kaiti ina mung ku taku a kona ku ji anyam na ku kai jam te kun kata tuburi ya kama faifa kama tahun kundam kwe te teste komo gwem
1: Onongxhumazela idumongo tanganxhumi wa-4 iriwiki XKFM to 4 kiqonga for 5 minute. Hangulaki kakumisi gya okwete kiqoni khentwena khmalyuni kika hangulak onkanini ka yinkha nkhani inhiwa hangulaki kawin kikala inqe ta ufi kanqe hndivisi saka yigigin ngheya ngum konferensa ngay centurion yagdiki gya kaman sulasi kitivisi saka saka gya utoan ugi hangulak registrasi fialto kha unha hinnaviki yakigi kang hi ufi ka gya ngkwa yen koma 7 milyun kika chitkhan hi gya ngulingu Kumisi kang hawa registrasi kika lugalo hong yigigi ngawa di gihan makuwa tkwi gigi tawa ta ki dhali e mungu unhi yukulu sunghi dhe ngangi. Mandrak otla tayang hi ataa tibi sisi ki hangula gani kuna say mama bolo gya uko ita ki tibi kuma iyan milyun kika registrasi jhe yigigi wana ta ya kuzulu natal gani kuna ki provinsya nga gya uko ita ki kawakwa nghi chikwa kisi jhe ki dhali e na gani kwa hii akhauting ta dar degiga lugalo a uska pukika gani kuna polisi gya uko itaki 16 days ni giga nkulak onho sumanu ya ngi kwiki kongia chone si giki ngayi ki ingoli nga si giki wasanela ki I tuwe operasi ya ngi gim kulak onhi ng si gya uko itaki 300 ti akhan tuwenda kha ki yin khali ngung ki ng yi ng hi kiwa chwa ki ang ng kumak o wala ng hi dri desin tu honar ti yi yi sige ki wanam si tani ki wanam ngoy ki chwa chibi si sika sige ku ki ngoy u ta yi yi no honar ti dri and faif ta khaki ka ngaw si tani ki wanata ki ngoy ka ng hi sige ang ngang ta ki ka kwa a tsa ka e ta ka season ta khta kha ka hong ki tsa ka e ngogi ka iski uzala u ta ngogi tohang isi gi ku ki kawi u hi ki tsa ya kisi gi nsi tene ki wana diwim. Sabu tu kam ku ka yina ng hi kawa ngu kwa e akhentu na hamal yun ran ki kawa sa awana u irtambo ki ka dila tamsi sing ki wana ya ng hi dila ya ng hi Sao Paulo gani kuna ki kama ki Brasilia ya ki ng. Pleso aga wa maholin ko tsewi sisi ko gomatam ki gung ho kletay ka pleso aga tamwa 2.5 taha sen ki kana liter ta departamenti ihe gi ko asa minerali ngoy ki petroli ki gati ya hong gya kwa tagi maholi pleso a khesti sisi gi ang hiya diesel ki ka pleso ang hali ko ang ha iyan ran 3.2 taha ka kwa ta iyan ran akhen der taha ki ka ang hika kwang kwa sa gya ko iti gika tani gya tsawa. Pliso ka ang haparafin ki ka ga ki ka ang hisang gya ng kwa ka tuwi rat drisin ki ka na liter ka tuwa o la ang hika si khavifiran yanan fiyartak sin ki ka na kilogram I pilyang nga wai si kumisalahi gya ayim. Ifasim. South Africa kia ye kang hi tiang kwang kwa ti alika sa igi gi ngom gi fir di gi galu galu mani sulang wang ka igi gi gi ngoli ng ki pilmelo ki ka spiel kampiyuns kap kang hi Shanghai ki shina kuna ka gi gi George van Weinhardt ya ng hi skola ma ng hi Pretoria Boys High School ya kwa wa ngoli ng ka ng ki ka kumbitisi ya ugi gi ya kwa ya gya kwa ite gye ka kya ti alisan kama kwe gya gani kuna ki ka isi gye hangula ya mugu gya gya ngu ka ngi ka chwa ngu ka ita na pilu milu ki ka tim su ka ingi gye ingo ki ka wati alika sing gya gani kuna ka nga chwa ngu oga tu isa chulu skola mhe ka ngu I ngi isi ngu u ngu le ki ka tu mandakha I gye kam oa ta kampiyons ka puki ka ngu ka ingi gya ta fan vain kharti ahun fir de giga lugalo ya ki tuwa kwa ang hi fie is China hingwa ki India ang mwole ka yung kikin takatuwa sit Africa ki plumelo ki kalugalo ki Africa ki ka mwole ka isi kikin u ka isi hangula ukuwa sit Africa fiyar di kalugalo kikin kama ta rati ha wato isi zun ki kawin ya uku ita ki kawati alika sung ta ngawa ki tim so kati tikan ki tanga gani kuna tsike impaling ngwa ka wa gan tiki masi wala o fe fi irum tindi ta sam ki ex ka fm

Tame exka FMO says it, Amoha, coming here, Tahan says it, body hair, Tecomsa, a body says it, clear tea, trestle, catemum. Quena di, unyete, maclona, ananga, de, Hana u, fresla haiki, Hania uncaratinsiki, a sea, crosha, yete, inga uji, minka in a Buffalo City. Nelson Mandela Bay, Town Kauhu Municipality, Sio Uskapo o Kahana Mungutin, Nukro Shaji Iete, Tromo Kakwate, Tromo Kam, Nung Tahono Yano, Kanditatin, a case animjam, MRK, Ni Kro Ate Tatu Kwa Kakunam, Anna, I know the English and just in a home, Quena Utrek Amziki Quena Jaga, Naujita Mahajaroka, the Quen Unantara Gutakutinki, a Sweramati, Mutetu Anzika, Hananguem, the Amaguim, and guess his way as an antiquana no, a first laha Anziki Buffalo Sesti, and Skit Ankara, Isamkara Yeti Trosha, a tree, Antashi Gutako Vesbang, Neverich Habiti. Kena simutina angkatin. No akasi aku tak ku sesati na ana sesati na namu tin kro di saam akatin. No saah eh karo tu saah kena am jaga di tatiham. MRK provinsi sikit o an doktor an island kater ngati ang kurengun ang akatin departemen di saat tahun standarasi kena am. Ina mo ko tago nga uy ah ka uruko si chaka karamata kwa na aga iti kaya khana ina a ewo kwa gwingis ina chaka ka atibinum. An karati ya glaku jika kutuwa ka siya kuta glara karati ngkama di kuruku he ay kurusam nungge si an kuruku ka kwenmiye di kwa na iyan komisiwe ya glara karati ni naki aki khana mungu tingge tina wikisiki Asi o 75% de lako jiyate glara karatin. Nukle si ukuru kwena ya kutaku glara karatin na aki si kutaku hana utanji am te mungutin na ki ataka glako jihajiti ya ham. Uwafie kia kwena ki o asayi mama bolo ngati ki hete it anzi glako jitui jiti ya kwe aki pahoka ang glara kaite teitinum. Nyeke entuan takakuri mitri ang khauten si usran anasida Tau tuintang ang grupo suri to ang suri uka yata kan Aku he aki tesanata Michal Julu Ngo kung suri toan kung oto suri siki Chaka kane om No polisana se saate hinsanti uko ay te teke he No aka te kem tuya kamamota makana ang kata Khauten si di departamento a mitri di anga te Spanihan uhe aki Yeti Shuri Uka Anjasino Chihuita Shiwitaku Shuri Kona Tano An Mitrina Ta Nukwe E Tekai Kusham Borishi Hruhem Achtin Kwena Anaki Ami Firi Dia Shuyasan Tikona No Pauk Mui Tin Nungrupu Te Hakwe A Aki Yatin Jam Farata Kui Te O Nigeria Kam Shuyasan Tikona No Aki Te Tun Kwena Shiate Akwati No honor tina angai araka ana adune ku kya korawati aku kuna am ana ngati gaku ji hui yu arati 25 ha kwa gwanam kya utink e tink aku kwa shwe jana ti kuna no kuna agi ana ku tiyeku na kwa ku nghe akwa amin kwa kuna ki ya tin kasuwa dijo ta kite ka araka na aka kuna tuna gu yu ku korawati ha no tu nga uhe sokoto Ahe atakati ha aku tu anki yati no aye ki te kare kora ku taku kwena am te kung di datim no karat ubi datim ha Nigeria sun o na gwana muka kanyo kwe e echa abere tin a ka takana kau shaka aku inge korua te dem no bori a te atakana uus ka ukomana kama sebe kwa am takono stakawana takomo gwem.

Nata e go matemtla khoma. Nata tsa mo ago e temtla go tana o tsa mo ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re e temtla go eta. Ne go gestesi ga go di e a. Am e ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim ga go emki. Go se namwa go platform teniki ba go tsema xkai fmk kunji damasiji ba go di tswaji tem khamiets ka pomki nyam tot ata go kunwa go xkai fm kwena ngongorwe.

0: simola ke XK FM
1: honor ten seva ke nega
2: come on doc ke ne ngonga ka tike ya ya tankwe wa ton ma ton momo dame ndo kwa tswa tswa to ata tu tshonda e bonwe mwa ya tsa taka kone nqe he sa kwa de ngo taki a tshume sinxa e ga he tsuka gqinxa xa dame nqe ga ma ama taki imam tshuba mwa to tsho taka nda ya tswa tra khada nginga khole o mathi tonda tu ngo mathi tonda tu mathi tonda tu ngo mathi tonda tu a khokusin tsoti tonda ta ka khase khoda chi he una ke ta gandile nge chemoze xakwa kwa tsatsa kwa ngateke tonu matonu kana nna nna unga khwa ya tau e agora que tonu matonu na a trotu na toda na toda na toda tane todo é gão taga de taga kum kum akwe kum kum akwe taga uru ta se ga ga cha cha ji de nga ma age ga cha ji khaka nda khola ku na a te ni cha ju ga ju ku na ngwa phapha bo gum ga ga ku na ngha ta a mane ngwa to a ji de cha ma khosi ne ngwa cha cha kwa ya ya ya ta khala tsike gaideng utsha dilenge tsa mo zeng akwa na ntwa ta nyando ta nyando ta nyando ta nyando ta nyando ta sa sa kwa mka ka ku ku ku ngale ka ka su ku mka ka ku ngale ka ka ku su ku mka ka ku ngale ka tonuma tonu tonuma tonu tonuma tonu he wona ke ta tsa mne ntwa ta ne tsa tsa ta ntwa na tsina ka ne ngoya ya ya ya trade nge kuna ngata tuluta wala ya ya ya ya trade ke kwata asinda hongya nda tuluta ota hongya da gathala nga kwa kwa diamandi hewuna ke da ngonga nga sinda nga nga ya ya songo da tuta tuta o maike kwa tuta khabu khau khau khau ni tala tala ke ke ke inga da gathala nna ka nuga a nuga kheda nuga ke tama a gmuwa gona dinga thala ke tlhwa tanga ndo handle ke tsama tsa nuga nge ha ndo nge tsa go go ha nna ke tanga ha ndo nge nga bi dumbe tsa dumbe tsa nga nge sa tshwane nge nga bu e yo nna to nuga to tsho to nga ke go ka nge go nna tanga ha ndo nge khulu nge ke khutwa tanga nge nge sangwe ke jutsa e ke ya kana ka mo makwa go o jang tsa da sangwe ka go tlaka kula bai ya jutsa a tswa khali ha kusa ke ya kutli ta ke ma khali ta sanga a so dio so kwa he ya kana tsema ka nna ke tonu ma tonu tonu ma tonu tonu ma aya gogo ya ngo nya ka wana e u le ka go mba itlo he wona ke nga tsho tlo gang ke wona tanga sa na sekonda ta sekonda tanga ke ke ne muta ne ka ne ne de ne sa ke a ja kha da ka ne kha ne ke di sa ke sa na sen ko ke sekonda ke da sekonda ke sekonda ta ne ba di ke go he na ko ko no a ka go de a ke pu ke na ta sekonda ta ke kha ne ke pu ke go ni ta ko ta de a ke na ta sa ke ta mu chi mo u ta mu chi he wona ke nga sekonda ta sekonda ta sekonda ta sekonda ta sekonda ta mme o ke a e kotro ta kwe e tlo ta ke nge a ho mme kwa do kule de ma ta ka khama ta minga minga minga ga ba ya mi go go nga ga ba puke guke kwa ta ke puke dunge a ntjani a tswa kana ka ka ke tlo ka tswa tsa le tewa tsa ng tue ka ka khau sa ka ng ta ka tswa tqaba khau tswa tqaba ng ka ba ka ba a ku khula ng sing se se tshele ng ke khula ng a ku be ng ke tswa ye a ke miko ngcela mincinci emikakula asake angcula anga ngakula ta mitsaki tsake yutsati mitsaki ngakula ta zwoti khatshwa angile caba khatshwa bacwike duze twasini xokota sanda caba unkonqi yacina ncinga ngathoda ukuqa ngaga ngxokota ngambela ngaxatuna xokhi xokota ine xatuna xonqa yane ngaqothi ngudo ngichonga ngokuxhumza ngithi cidule de tuwa ngumda ngingaqhuli ngxokwa de ingqata nqwa yakalinga de inkunu uqhanda ngqata ngqasinga donuma tonu de phuka qanda ne hayi ngungqwa ya tamada ni chiko ninge xokota ne yabunga betsa ngoxa ngakunda la yaqhami tsa ngakunda ne amen ngingaqhathuta ngexaqhatuna eh hanika ndo ngangqonda ya awa minga te akhanyo ta minga kana wata akwa ngqonda ke matonu adonu mangika ikaxaka kakaka te minga ke chimza ta kana ne mtsange kuna xa ngumtsange khadza ngike tsane kuma ne khulume khala ne mtsawa ku eh micho thanga ta mtsawa te kuna masita jila da ke mtsanga wawe mtsawa hewe na gede ngambe nge sange sandoda ngambe ni chintuna ndoda ngambe chonga ni kwande go onyane ngambe gugo ngode chonga ni gugo ngode ngambe ngambe ngambe ngambe ngambe sange thoke ngambe sandoda ngambe ngambe ngambe khula khula gede ngambe kwande mna jidri nga khaba kwande ngambe ngambe ngambe ngambe ngambe ngambe ngambe ngambe ngambe ngambe ngambe ngambe ngambe ngambe ngambe ngambe ngambe ngambe ngambe ngambe ngambe ngambe ngambe ngambe Tuam cek cakap aku mungkin aku, ambil saya musuh pergi kono trop trop inga kono trop trop amen ah dengwe o tshonga ke ka o kwe u qanqole sa mo le kona ke ha ka mtswa ya ya khunga da ke ya ho tshosa ka nngwe mo go tabe abasa ka nda hu tshi kwiwa a tshi kolomendo a tshi kwi a tshi kolom ta go go nqanga ngkhang tingamtsa ke a tshikolometa tshi a tshikolometi takhi tshikolometa ne kunda kuya ngingana nda ngima nako na tamba a tshikolometo a tshikweta ke kulung tangusa he wona ke mene nganga ntwa da nganga ntwa da ne a da ngi khosa utuna da ne da da ntwa da ne sangwe sangwa da ne a yakenda da sangwe sa da ngonga tong kwa ke mi uta ke ma ke ngaya tadi ngai ku ku me ku te te ka ko ko ang akwa ta tu ngai ngwa chi ji a a ka na na ta ke ko tram chong ngai te ko tram chong ngai te ko tram chong ngai te ko tram chong ngai te ko tram chong ngai chi ne ba bi bi du ngi a te ba bi bi du ngi a si da ngi ngwa na ngi ku kam da ki te thuk thuk te ta wa ku da ngi a ni ngi i chu thuk thuk ka ngi ga i i ka ya ko ji ka ka ka ki ge ra ge wa na chong ngai ga i Thompson, the single one like it, like it's in a blue, get try to eat a good color, say, eh? No, listen to that. Never the Wishagata, Queen Nodica, no de Musi, eh? Then no de Atrasia, Tunica, eh? The Gambi, no, listen to them, sing as a satelquisa, such way. That, now come sit down. Timing data, Tara, the lingage of Mazat, see the good. Tasata, Tabumka, oh. Ah, Matra. Atando, atando, atando, atando. kachin, a kachin by a matano kachin the twa, not a kunda than a dig it a quarter, and dig it, get what the name like a cardiac a quarter, and a yam digging, ye woe. Gumtadi was not.
3: Get
2: ke police go ibi tsamagale o ke gete u ke tsamela ke dikham ke di dikham ne ke di ga tsham da ambe ke mawa tidori ka ya choya kalinga te ngawa ya kalinga te ga tsa o te nkhuka e to ga ya kwe ka khuka tse ka khuka tse ke no data and do it and pass on. O gigita gigita gigita and a car with so much. Ah, Kakatawa. Kakatawa. No, Navia. No, damn. We know. Yeah. Can he Nelingitamazama or whom? Ah, Ojila. Hey, Quantagia. Can he do nothing other than Nagato? Kaka, Kaka, look at it. Tota nwa ka kukwa taka u ke khoke khala ke ka go bona nqa ya khong da tota ma tswa nqa nqa a bo mana tota ya ka no tsa da tota ya go tsinga tsinga kham da na be nna be tuna no de me kwa da ya ke mo tota ke sa go ita ne go ita go ita ne tswa tsa dumbe ka kha fa le kina joka me o ta na ya tota ke khong de me tota tswa ya khong de me ke nakha sila nwa nga sanqa kegege mama nte mana ya toke aga khadi de foto ka o ne thamba de yambe tigde da yambe man sha nyo ta ka ngabiya ta ka tsikho ba shamba tena garden ka khoba ta shi ka o de tigde gaga se da praga ya ga ne mpo te me kang mkong kasim a me da ba mang khase ke ambe ya ya tsone a thanga tsa ne ya kula ne da ba me tsa praga ke khada ne a da ba me sko go o ta go o ta go le la ta go ke yung ka ta go ke yung ka ta ga be ne da ba me tsho ta tsing hai tsho go e e bu na da ga da ba tsing tsho na da ba ka to ta ngo kanga ka do do ba ba ma ka da ba ba e bu na ke nna bi taba tonda nna mo khada ba taba mo khang hai mata nne te no ka o o tuna nne ba ta te no ka yang ya ka ni itaka go da ba tlo wa tsho wa sisu da ka nne amanda wa amanda nqaka ta ah ka nna ma o ma ba ntle mi da dukati ka ti ma khotse okay ka nna o ta ga ntse he o na ka nna do ata ga dwata ke tswa sengwe tota mo thabatseng re ka tsamo a khwata go nna nne sa ga no ga nna bisa tota tse tshwata nne ke da batla go go tlhomela tota a se enjoy le enjoy joy ah dude le tlhomela ke tse tlhomela tlhomela sa jo da batse ah se ne o no no da batse sa taka tse no da batse ba ka nna to da ka ho o tse tlhomela tlhomela wa da tase se doa da se doa tase amen ya polongota ya kwane polongota ya kwane ambe sigaga ntaka gogo ya kule me ya wa juga ngaka qwa ndalisen juka wa ndalisen uka juka de treta kwane juke magate ambe usinda ka koga ta kula ta gane ndalisen juka qwa ngo juka tsanga kuma ke ngule kandwa heyo na ke nasi thule ngo gao aqa intamka u uchada njuba khane twita uchada ncwaqo ne uchama ngule kantwa ngqulu yo ithwa sento titonda sithwachwage tanthwabi sithwachwage tanthwabi ita talende sina yike kulima sayi ah tekwa qongo taki iqongo ekuge ka ngqoga kuge nka hewa tsenqika he mgoke nqebi ka tsakangangi ah nka he a tso thanga ka tsone tsai thanga ka wa a tsitwa ga tsala nne sika genge ka ndo ka kwa ka dole ga nika tia ge ka da ka kwa da tsakho kuna tsakonda ka ikha tumne sike gagate ka he tem kwa kwa dige kwa ne dan si ne ke de wish sin de si ke ti boy wish se yi wish ke da ta ko ni ka tuwa ke ta ko ni ka tuwa wish ka to na ta ne ya kama de se ka yi wish da mi
3: Chile.
2: Tu suis consulté, soit. Au gagate, gagate, gagame, ne polongo d'agnon, ne nomma cité, d'agra, sindassin, d'un tubing, eat me, ou se cagaya d'agnon, d'un robe, de. Ah, de. Ah, de. Ah, de. Ah, I'm going to go to the house. Amin doge kokumga wino wino. Nalige sedika ige kada ambe abe nintita kada ambe imunda gago na gago mani mato. Kengu mongu mata ombe. Kengu mongu fachi dhe kai ngawi da ambe ika vantu. Kengu kula kasi kati. Mwako takate kole. Kaya seke kole. Kaya sekake wa ngimung. Takake wa kumung. Kung

Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo ago e hetsem tla kota. Na tsa mo ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku umsao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo ago re e hetsem tla kota. Ne go gestesi ba kwedi e a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim tla ko emki. Go se namwa go platform teniki ba go tsema XKF MK. Kunji damasiji ba go di twaji tem khamiets ka pomki ni nyam tot atako kunwako. XKF FM kwena ngongore. XKF

0: Bedtime stories tsa tsan mate tse mate ntute ga ba gwana ga jaram sport ikonaka tikea o kate
1: ya gcuncumbunga qamike thimbo ami qatani yaswete damsum bola ke khamya nghe a sporti wa damsum bola nge angwa tseke gcuncumka a wa waf on group a msing senegal sa maroko get a khoqekwe namsing kenya sa algeria tene get a khoqekwe msing ka wa bola tsa yemqiqekwe angwa yakwe daga mke a khamsumani tanqe get tsangwa senegal sa bola damsung sa maroko da bola natane a 0-0 atsike bola ke kwa kwa mke kwa kam tshawi o he a khamsung gani nui ka dzika msung bola tane a 0-0 atsike bola ke kwa kwa mke kwa ndam get a ngha kwe ke kala dzuka ke bola tsa msung sim get a kwa tsa kwe ke Senegal titi nga nam tane get a kwa kwe ke Kenya sa Algeria
2: tukara ho kem tu kham teten radio xky fm 107 ogni nyagin tema rekorin si borate ukrina mate group a g ni tema rekana group a g ka ukrina te kenya sa algeria sa khasata ma ukrina te kay ko hata tema gin siki ta khono kha senegal sa maroko sa khasata ma ukrina tema rekano ntsam hu ngifo hu ndi tema rekana e kheqa hata khazi e a te tema dokan yo dikhan ke khuz yo sam aga go tema ni kam ho se kesine te khoy algeria sa kenya sa kinu maroko sa senegal sa kete sire khuz yo yo tema dokan siki ke enze ko madan ke khuz yo ay sine te sam te aga tema dokan kam ho sa bo kirita magwana ka kanga ko ta vete men ko 00 negative kam jam yo ikha ke khuz yo khavana ka tikhu kara ko khate platform ten studio sika

0: tsana kwa teng si jawo sha nnga he nyam sicam ka si jawo tsa ho wa gobe
1: ta koma tim ta koma gona mhate swera mate ga tlwa aqala mine ye ko join ye ke te tak edi am ta magano ti nne tsam xa kwe ke incengwa go e ta nya ko ta bora kwen ke dango ye ti kha ti o bora kona go ke ja khana o bora je se ko ta te se ta kuma khuno berem ti ya ba te tsam kharash na ku yana kha bana kha tsam xa kwe tsam khiri khiri na qare ko ta o ke ja ku ta ti akwana ka tsetse te kwe to we qaro no hona tin si ba ko ta khoro nyega fm ki tingya ka te tanya suete no desere kachoro kwedam kana khon dam kata bora te a subu subu na mago sa jam
2: Firen fiertag minute so tsegete ya gate marekwano guanam ka ha Senegal sa Maroko sa bore tsam ho sa tsaka kwa tawe guanam ka qwa agi wa de bora de tsang sa te marekwano tsam yo e ka ha sa se ko khoma ga gwa ta Senegal de se ko khoma gwa ta ga zi gam si ke ke kwana zi a te khono ate mari tsam sa Maroko zi tama se kwa zi ani se ka khoma gwa ta ke kwa zi te mari ntsi tsam ho sa ga sa gam si ka guanam ka ha tsaka kwa tawe guanam ka dango agi wa bora di singie ko kanka satama kunsa beku beku ratema de kwano ade ko sene ko yari kamsi ka hatema ko nata ikar algeria sa ansika bore ko atereta kenya sa ansika tayari kamsi ke temogo temo de kwano kenya ji khaji gamsi ka kakarata be bora a aninza no algeria ji gamsi ka te ko sene ko yari kamsi ke temo ka algeria ji tsama kwa tatema de kwano Marina tema 13 minute o tsakhasi ka kara ta tema ron lindi akabana tsam ka bora tema ron hasi anisi ka kha ka ga so tema ron akhusi ka algeria si gam si ka atsam ga ko sa tema ron ka bora ka kara ron algeria zi tsam nu maroko zi guanam ka 0 maroko zi sorry kenya zi guanam ka ka kana ta ve kha zi anisi ka tema ron ka nu no kha ti ari tsam ka tema ko pole position atsam ho se ko yo ka khoma kha kha ta ik e kwana zi ke khuzi atema de kon ka pare o kin sina dizito sam a ka ko tsam dam se ka su su nan tema ron ka ni tsam ho sa bo kri he report in full commentary veta
3: Yam get a tunga pola ki kogam ya comes some polam soon Senegal Samaroko tani a 0-0 atiki dame amakwege hit amkwata kam tige he a comes some ganimwega and Kenya msung sa Algeria wamsung Algeria atuda Kenya tani kula tingwe atiki kumki ka pola ki kwakwa kon atsake Kenya eki wa Algeria okuyang si zika fa ifi friki ki a siwa siwa ngelokati nxa ewakini atane kula yered kati kula athike phola mqwa kumka e athike aqhamsa maroko sakhe sabhola msing tsaqe yaqhama kuwe qanitse bisisa tu qhama kuwe gqin tsike pani ngomo o hey ke qala vipani i ngang msing i get agulika mdzuma yang tsonta maroko ha group i na wa se spending kwa algeria tam sing no khala gavini damso Senegal agwa ka qobi damso Kenya alaste atike ga kota tane kulati nwe Senegal akwikhama kho itwa twisila amsing ya tuyi wa knockout states de kwa tuyi nwe diwa group states atike mphola ge he kwa kwa du mka nda dziwa qale kwa kuma ke hono rtin siva ke ne kha ageda sa phola mageda ni dam kota mko nwe khama kho ge du mka anki ka ngu a wa report tike ge ka hu dzita gita hana i mta negita asa ka ya kama platform din studio dam sing wala ke kam ye kama adibi ka wisisi he ahana markes ate ko e wala wa kama khanga dibi ha kam
1: ya te kekere ha koman ake te ya ngosa bora su su na ma te wafkon takete glakoji o goma bekusi ti ha Jessica, no asa te ata susu na mante koma kotako a sing iku iku jikuma te jiki magic te no magic win ha kweta ha jire karata te koma ko a ise te ki tf ji hambe te tf ji kimo te veta mangote ata koma ko a no tsantse u sa cheka ta ino te ana ho kota tesi South Africa mmum te kana kota ko team ki no Africa mte kana kota ko team ki ka unjikwa ba

0: hata ikara bora hinkwa kokweko hata te koma tinte u FIFA World Cup akokwa u tesna tihe Spain is winning at tihe te koma hati a hen makora nkanxe glakoji u ekweta ha he te gwanamkha kungqwate taha khadzi tamasi akhere go ke sikhere no bere mte koma ko angu na ta ikara sikhere na tire tam ke rasna ko ya ha ti do de ta kom se ti twa hata nwe ta koma ang e kha qonge u qete ta ki kha qote ko ta te jaro teta tsawa o ka te se teta angola di tsawa o ka tamaga te ko kha qwa jaro teta ka ji ting mu ma ka ya kha ta ko qote u qete ko te ya ra te hi na aji a ngeska ta ko mo gona mkhate swera mate akwana ka dangwe ti go ta ko mki kya go
1: a si tsale tsum shule matin a oka chuchu dom matin khonu dom matin ka ka aya ka qala ke hano am chuchu dom ki si a bona go ne ki tsa tsa khore nu hom ka khore a fura ya ka kam kwa ke di kem ne ke tsa ya no tre di m cha m khubu ma m qaba ma tswego a nta ja hene pwa ta kwa mbwe ta khubu ko ma tsa la isa ko jawa go be kwa tsene tswe u tsa u tsa o sha o wa dema gwini xi tsane a mo xi ncagwe o wa dema gwini tsane xi a mo ncagwe nita ko no kolo shaki qala kho
2: amcem duwa kho ing mchutuka
1: ah mchutuka ah kum ah am dom otim nduluma chututim eya kho akho kwa ngam khubuka kema chwati anja tsai kute chutu nga om kitashi jawago eni chaki qwana ngam anja tsai ku kema ke go go inqadi ke ma ja ai mo ka twa khola him anja jwanga na gqom yoyo anja tona ta khuli a ke twano ta khono a kha speedy tip speedy ntom dim tswima ta ke kwa anja a mo ta ke qasha tla ku ti ke ma ama a ta nga ma ke ta kui viki kunu kam viki angu ninga ta kunu grika viki he bele tsono domki a ke tsono domki a ta ha kam viki ta si kulina ho hanu bele ka khom khom nu tsuma tsum kuam ki de skukare ki uwe tsum kuam ki uwe guni tsum kuam ki uwe malaisha to of timba boy tamaha ofu mushini boy tamaha ata yesho muteto mkoti sho muteto a muteto ka ta ho ya shina ko te jawa te jawa a cha tsai de kwa jawa ata te ko cha galo ko ku rehetia no khamu ndwama ku chebe ta ko cha ki ya kan ta hanu te nkwe muma che ha ka ka lembama no am shere maka ka jawatika bandi ma kamu qoqo ikwa i am shini boy te ko qamate ma no ka ko a ka ho ko ke ti nga o ti he to la bua ko ka mo ko no ngonyam ki ku no ngonya he ta wa ko shere ta ko a ka ka ka ko no ngom ko ta chakam o ka am yem ka qwa ko mwa a atate ko tlijalo ta tagashi ko a 11 manje ba sheko khuli ta kho hanu kya le matsa kya ya ha kema jain ki qwala kho tsinqa makhi a kya le ma qa po sha kho mo kaya go mo ha be qa tagashi ya kho no a 16 ko kuma qa ho ko kya le ta ki kwe na kya le ko cha ya o kha ma gwana ja wate am a 16 manje kuko amanya shako shawati khaya tsunga ya canada ta ata kiya ke a ma a tse sherema a ku temya gome ke dirije ke ama malaysia ma ke aba anko a malaysia ko diri jege tama bokishi ma kwe ndebe randi ma ke bi tokwe randi mtanga
2: mta ke bi na khawa ja kwa ke
1: tu ngi yaka randi mtanga ningi temya tebe tuwe randi do apondo anjande chepi si tunka ho tei ma tunka ho ganha an am ki no tatam kwa go yan pa li ve ke kwa i no tam kwa ma ta khoma ta tsam a tsam no aba ma chipara ta a tsam ngam ka bokishi ma kwe gqi ke ma am do apo ndo mgqi ma gqi ta kho tsam do apo ndo ma tik ma 2 pound Seve in 700 at Graham at Trunk at him. I'm clicked under the gear to Rome by Randy Macomb. The two Randy Macomb. I'm clicked at the government. Swaka what? Two Randy Macomb, Randy Macomb, JPCD. Say here to come. No, I'm a cheap as it told ka ke hem khoma chipala tate ko to tun sin gwem aka I'm kind of in tun I'm kind of in tun ta tete ta join him kuma ko level man to play katima ko no shaka ko he kutwa tsana di 9 months kutwa 16 shaka wo him ehe kabango die no te a hola ko te he 11 months kete kung tata. Kwa ista si kaya katima mo lilo. Ta ata juayini, juayini, a komiko juayini kete kung tata. Ata, veta macha owe, muteto mga cha hite, tako muteto mga cha jao, cha akrashi na te kwa ha. Ta hati kulino cha kiale, ay mga cha si. Krashi ma ati kia ha kwa ha. A kung, ti kung ate, ti kama teji aji, ataha. Mina hamba, mina pinduka, tingebi hinate. Mina yemire, titekwa, mina shala, tinuate. Mina kuruma, tikuyate. Aji. Dime na cha anaku. Anja kumu kuka dama, ye, oka. Nomi him dam. Kuam, duke hem dukum, kui dam at Ashiki. Takonish aka kahin at a. Ta nomi him dam. Make it memo yet do a dam her, tell what I have. Guru dam her, kunkalawata. Kurina do a dam under tellum yellow womb. Quaha I under a ye company company tell dam I. Wanakalo. Ta ata di khana ngumai. Kwa gama de khahe kwa ngumai ata. Ta komnu kwa wadam. Ta awa kha titete. Bye.
3: Tsan tsausa dangi.

0: gonde da tsare xexwa na jaroma tsare xexwa nguru ke hego jaroma no nqekama hambe hambe sheko swakala ko tanke ko a khwaeta a wa tegele
1: ga go eta ko mamenya ka tsa anja sene tsundi xaya ke asisete no tsa ka go tsiseta tsi tsa jaroma a tsa o se o rota xa e khona a gqakwe he ange tom xae boka tsaka ko tshukuri nam xae boka ya no a he jaroma nde u kwana ya gagwe a ngone go ete hi senta hi tsamkuri
0: a nga tata hi senta hi taba hi tsamkuri he dikuto mtseuma a ngoro kuibe a kuibe nta dikuto mka nem dikwa ti sheta no che ga ti jaroma sa sheta ta dikuto e xhoma ko kongota chata ma cha moshi ngem dikwa ti sheta gaita ma a shi nge em nge shi dikwa ti sheta ta dikuto e kongene nge ka nga mgo mahambe a ko de xhoma ko kongwe a ke dikuto mgharo kwa ko ngem twa ta ga ana chata ma a shi che ga ti shi yeta a ke ti jaroma sa shi yeta a ko de te nge ma ta
1: tenge o kwete te kwa kwa na ko ke ho je tieng ko ta te nge kara khote na te koma te ta khona khana khamata ke je gwana mkha khana tlo eng ke dina khandi ata i kara khana khamata nga kwa na ka nge o kwete tsa qwara ta hu a tsuru i qobe tsa ri ta khwe ditango ta ncancete ciya ko swera makwate ho je ata anta khwen atama khana uquna qeta kho tencete ciye qona swera matahi ditango amnga khono chem kho jeta khona sweqo tamakhano te kya o kha konti dowate ta kho manche cheska ata te swera mate khana u khana khamahi ata ino te u ata e he tiyo te chinja na ko te jara te unqa ho kuri queen he ke hen tsui khama wo kham dikam kuri queen a te klambe si te kana kona kwa tahano, te guki guye te kwin anza sene te undo mako kwin ta, te kwin te klamata kwa ikara. Ti nga de ta koma ti tsan ohi oro dangi ya te klame ti wo hain go cha mkai kuka ingo he, da ko ti miye te singo, ta koko a an hoji a te ata suere mano berem, te tamati nyama hoko ta te klaisen.
0: A ingara dangi tawe, a di kutwe a hain acha huoko, kwe di tuan cha onwata a. Ka deukara iye te no chakabe dikuto a ha thoma ko te ko karata a ngam ka chata ma chamu ngam kuri mano chega unko ko te ta ga chamo no nge ka ma chamu be shi unko unko hata kwa ma wo kuri twa re kwa ma nga ha na ta iye iye te re ta chamo inge mcha ma cha gango shana go ku mota ya te a te na ta go ta cha gabe ham di ho jarota ma ja nga e ba ko ita ma unwa cha mtwama no gati sitia ya shawire na magwe retie na ekha akwa gwe hambe ekha makana gako manka ku wotewe to ma ja ko ekha no ama a si neki ne na ti unwa no ti ku jaro mata ma hambe ne ta sha cha mka ko tsebu kwa te ma yu mwa manu akuri mata ba cha inga re tsewu ndi dikuto teta no cha ta ma cha moshi a unko te unko ta ha
1: te koma ngono a heta koma kama mamukua ham ana hak ehe no ham mua hik ehe ta te eswere maha se kujiu anisi oka. Te ana kwa nako kama kwa te ana kwa mukunda jit an tausa tia kwen te antahi jit awa okan ana kwa te hika. Na kun kwena khan uje khan ana hakwa te kutawak eja kumuka tahi. Nge si tuma aklama te khamtama khama tsewu ama ko khamdi khamuwa hink e swe tano. Khun aklam berekha radustasi dara na ko swe kham saisi kham anaha kwa kham. Tsan tsewu sa dangi no ti doa te nge ukwe te te yama ko klaisen sa ise te jao ka oate ki aho je kiri tamaha. Te klais na ko ansa na tache mkha te uchikam tradisi kwe he te hire ase ku anisi oka. Nga ete koma te tia kuna te anka te kadea kacha se tandani cha se kwa ki anja kana khwata. Marangesi ate komnu eki kamahe ka kadea kwa te koma vere kahaha kate nga ete mate yamata se kwa te kwa naka te dikuto tati te use kusi nga ete se kwa ta haha hee. Ti ohi oro dangi ta kumkame khawana ha akuye kam ate wono te kekere kukoma kukunta kuna nataswe ete nga kujere karetam. Kehe kam keke 107 OHE TAHUNUN NYEHE FMC KIM.